0: panapos sa mga balita sa Tire Queen. Good year, sir. Teka ng mga pulong sa kalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way buta nga iposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton.
0: Mao kanto ang nagbagang balita ang rumunta. Kayo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa nga nung sabi ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop ang atuang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: Og ginisigli or kulyo ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Alas 8:03 sa ngatong oras. Balita.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Water 2.3 Kiss FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Proper waste disposal mga kaigsoonan para malikayan kining pagbaha sa ato mga kadalanan tungod kay masirhan ang atong mga drainage aning mga basura. So importante ni no aduna man gyoy responsibilidad ang ato mga katawhan ani partner.
2: Kay so, dito man gud sa kauluhan partner base sa mga balita nga atong nabati nga niadtong miaging adlaw nibunok ang kusog nga ulan dito. Unya tignot ha, isa pa lang gani ka ulan. Grabe na ang pagbaha.
1: Oh, tungod kay sirado na ang
2: mga drainage tungod sa basura.
1: Gumikan sa basura.
2: Oh. Oh. So unya kini karon. Dapat gyud no, dapat gyud nga sa pagkakaron pa lang sakto ang gibuhat no nining ato ang mga taga Dipina no
1: DPWH
2: dire sa ato ang siyudad sa Tagbilaran kay dire kay balo naman ta dire sa siyudad sa Tagbilaran way klaro pa ang gidulngan ba sa tubig ba iniinig muulan no nya muulan mubaha dayon so labi na siguro
1: gamay kung gamay nga ulan mo
2: nasirad ang mga drainage so mao ni sakto dapat nga di wala pa iting ulan manghinlo na di kay kung kano sa ang baha
1: mo pa ihinlo
2: So,
1: wala nga, wala nga. Kay karon partner, panahon, ting init pa ba, ting huwa pa, sumog yung time o panahon sa paghinlo sa mga drainage. Unya, maulagin na, nakita diha nga daghan sa mga basura, partner.
2: Unya,
1: so, kisa may nakaingon aning anong daghang basura, nga sura pong mga katawhan.
2: Unya, kwento pa, partner. Base sa mga balita usab, nga tungod ining kainit karon, ha? Tungod sa kining kainit sa karon sa panahon, unya, niadtong miagi po, grabe po kabuglaw ang hangin, gibana-bana nga mahimo ko no sugod sa Dion taman sa ugos makasinati gyud ta og grabe ka kusog nga bagyo.
1: Uy, simba ko partner.
2: Tungod ana lagi ko no. Tungod ana pagsalubong na ko no sa init kaayo og kining bugnaw nga hangin. So maunay base na sa mga pagtuonhang ato ang nadunggan sa mga balita. So mauna nga dapat gyud tang tanan ani mga andam kay kabahulo naman taron sa atong climate change. So murag nga kaingon ko murag sa akong tanaw murag tinuod ni kay lahi gyud ang kainit karon. So mao nang mingon nga magbantay ta kay murag makasinati ta ni og grabe ka kusog nga bagyo. Magampo so, lang ta nga di unta matinuod na.
1: Dili matinuod nga iiway ang mga iiway ang bulanon partner.
2: Yeah,
1: gawas ani partner sa atong gisgutan no nga may tungod sa drainage. Ang atong kongresista sa Premierong Distrito partner nagdonate ni siya og mga medical kits no sa Bunbun Kalapi apil na usab ang mga blood pressure monitoring first aid kit thermometer og mga solar light para sa mga para makatabang kini sa barangay. So niya dugang ani ang si Congressman Babayap nakiguban pod no sa mga barangay sa Cantigib, Albor og kining aduna po yung mga kalihukan no nga like awarde sa Poblasyon Antikira kining pickleball partner murag sikat na ni kayo no tournament do na po yung awarding itabungan
2: dagha so, mga bulanon nga naadik ining pickleball sa pagin sakto
1: pickleball. Turnover po sa pickleball net sa Salvador Cortez unya ni donate po og solar light sa Hagilanan Katigbian unya ang team Babayap nakig-meeting po para sa padayon nga serbisyo sa Distrito 1. So muna yung mga kalihukan partner nga gihimo sa itong kongresista.
2: Maumang ko na yung gihimo karon bitaw, kining pickleball, mauna yung gihimo nila karon nga murag exercise bitaw.
1: Oh, kana pa eh. Oh. Kana siya
2: mag- so muna perting, perting si Kata niyang doa karon.
1: Oh, niya, mahal na yung pulta aron partner karon.
2: Asa pulta di pulta di, abang
1: abang kanang inoras man ni partner
2: inoro naitag 200 150
1: di nagani 350 na dungan 350
2: maghimo lagi ko ana
1: maghimo ka wahin na human na inighimo nimo
2: di na pud oso
1: di na pud mo oso basketball o siato na puy oso
2: Genesis Extension ayon buntag mga sir watching from Bikahan Antikira Maribek Aranyes Andrade hinaot maapil me
1: sa pickleball
2: galdi mga sir, di maapil sila sa kuan ug ma sa sarap, atong parapol. Sayang.
1: Mabunutan
2: na nakahubot ra bontan ni si Jackal, di ba?
1: Oh, unya.
2: So, wa man niya makuha din na po. Ako lagi.
1: Na forfeit.
2: So mana. So balik ta aning kuan sa partner kay kuan magupo ni concern magupo ni sa ato ang mga kaigsuunan no, dere mga bulanon. Kini laging pagpanghatag og bugas Akong balikon ha.
1: Okay, para. kaning bugas partner nga gihatag. Although sa probinsya ni, unya dunay counterpart ang ato local government unit. No? So mo na.
2: Dili. Kini na counterpart ang ato ang provincial government ani aning 196 million gi counterpartan sa ato ang provincial
1: gipunanog
2: 11 million. Oh. Lahi tong sa kada
1: lungsod.
2: Lahi to siya. Oh,
1: kung naay budget ang lungsod. Oh.
2: Mao bitong ngamingon si Gobernador Ari Sumintado nga kadtong wala mao ni problema karon. Kadtong wala mahatagan, bahala na ang LGU ninyo
1: nga mudugang.
2: Mudugang.
1: Oh. Oh. Karon og wapay budget ang LGU.
2: Ah, ila na problema sa una nila.
1: Oh, di makadugang. Oh.
2: So karon na. So di ginato kalikayan nga duna gi naagi mo reklamo di kita kalikayan kay kaya mo bay 25% sa kodang hatagan sa population. Mm. So, di ginato na kalikayan nga naagay mang reklamo.
1: Napay 75%.
2: Napay 75%.
1: Oo, nga di matagaan.
2: Pero kung imo yung hunahunaon, partner, pwede hatagan tanan kay kinimanggong bugasa para ginunta ni sa tanan. Mm. Unya, kung ato ni siyang hunahunaon, mahatagan man tanan.
1: Oh, matagan tanan.
2: Oh, hunahuna agad ha.
1: Pero gagmayon lang ning...
2: Dili! Tanan tag 10 kilos, mahatagan tanan. Una-una agad.
1: Oh, okay, kaupat
2: man
1: ganito.
2: Kaupat man. Oh. Kaupat man hatag, unya tag 25%. Oh. At kaupat man hatag, tagaan ang 25% nga, sample ha, ang household sa Bohol, base sa survey, sa PSA niya itong 2024, 347,142. Akong balik ko na. Oh. 347,142 ka household. Mm. So ang 25% ani nga tagaan is 86,142. Moy hatagan og tag 10 kilos. Mm. Pero kaupat hatagan.
1: Og kasalan din hatagan
2: partner. Oo, subot di pasabot. Kung tanan hatagan ani, unya isara kasara ihatag, mahatagan tanan.
1: Oh, mas may pa. May oh, kasana lang kay...
2: Di ba? Mahatagan tanan.
1: Kasana lang kay ang gasolina partner. Iwanan, oh, sige naman ito sa ka.
2: So, buti pa sa ko, walay mang reklamo. Oh. Na amang galing mo reklamo, kagtog yung dimalaso na yun kayo nga wa mapil sa lista.
1: Mapil.
2: Sama na ko. Nga sige rag panghatag. Sige rag panghatag ato pang COVID partner. Di yung ko malista. Maugi po na ang papel ining kalibutan nga di jug ko malista.
1: Basig wa katot sa inyong balay partner.
2: Oh, yeah. Mauna. Pero ako mo reklamo ana, wala na problema ana. Oh. Kay malipay na lang
1: makapalit, punta. Makapalit ramgya po ka.
2: Oh, na may na. Di man wa man di man ta mamatay sa gutom. Na ako'y daghang saging. Na ako'y daghang kapayas, no? So, o kana rapod sigurong po kakilong bugas, unya kabalo pa ta nga wa pa ta kabalo gusang klaseng bugas ana. Oh. Di po na ako ibaylo na sa akong saging. Og sa akong kapayas, og sa akong ubi.
1: O niya, ganador.
2: Ganador? Asa ka ganador? Partner, yeah, ha? Base sa akong na-experience, ha? Oh. Ay, nakadawat man punta niya itong...
1: Ay, ingon mo, wag ka kadawat niya. Nakadawat na ka.
2: Di, ka ng kalamidad ba? O. Oh. Kay ganit mag ginaghatag, sama itong bagyong kwan?
1: Udit.
2: Bagyong udit. O. Oh. O sa patong mga bagyo. Sa barangay man ay paagi paghatag. Oh, ganit
1: dili,
2: man.
1: Mo lagi dili ka di malason kay nakadawat man ay ka.
2: Wa nanto giagig lista-lista ganit man ang hatag. Oh. Kana lang lista-lista.
1: Okay, lista di ka kadawat.
2: Adi ko kadawat na. Pero kanang ganit pang hatag, no. Base sa akong experience, papadyog ko nakadawat o gikan sa gobyerno nga bugas nga tarong. Mo ni prangka nga pagkaistorya.
1: Grabe po na imo
2: ha. Ah, sorry ha, pero ba ako nang gibase sa akong mga nadawat. Ha? Kay gikan pa sa bata pa ko, panahon pa ni sa presidente nga amahan ni Bongbong Marcos, nakasinati may hulaw sa unang panahon, nakasinati may kalisod, ang akong mga ginikanan, di ginako na malimtan, makadawat og bugas gikan sa gobyerno. Mm. Pero, gitawag pa to na mo sa unang NGE.
1: Ito mo ng NGE?
2: NGE nga, perting baho, perting pagyong laguma, pero giagwanta na mo itong kaon sa una, mga bata pa mi. Oh. Hangtod karon, naagya po yung mga ipanghatag na bugas sa gobyerno, pero og akong ibase sa kuha, wa pa ko makadawat og moingon ko nga tarong nga bugas nga kana gid bitaw nga kasagaran natong gipamalit sa merkado nga atong gikaon.
1: Subot pasabot kanang mga panda, mga unsa ni klase sa mga bugas.
2: Oh, mga ana ba?
1: O di man po na mahatag kay mahal mo na kayo.
2: Naunsa ma? Sa prinsipyo sa Biblia partner, kung manghatag ka
1: kinahanglan espesyal.
2: Katong pinakadabis maimo ihatag. Sa prinsipyo na ha, sa prinsipyo na sa kasulatan kay halimbawa imong gihatag kay wa nakaganahi. Wa na gani kaganahi ngayon pang ihatag.
1: O sa tupad,
2: sa labaw na itong nakadawat.
1: Bawal din ang manghatag detag ka ng mga okay-okay de partner nga ipanghatag sa lain.
2: Ayaw! Ano ang wago na imong hatagan?
1: Huwag malipay ba?
2: Ang imong hatagan, ang imong okay-okay, kadtong mga na nabagyuhan, nga wa na gay laing masuot, siyempre mo daw, at nalang siya kawa na may laing masuot.
1: Napugos, pero wa malipay.
2: Ayaw! Basta balik ko na ko ha. Ang prinsipyo sa kasulatan, kung muhatag ka, katong pinakadabis.
1: Mm-hmm.
2: Mano yung prinsipyo. So karon, balik ta. Subot ipasabot. Kung pananglit, kiniuntang bugasa, ipanghatag paunta ni, sa tanan, pwede.
1: Mm.
2: Tungod kay, kining 25%, para, kaupat man hatagan.
1: Para daghan magkadawat.
2: Oh, so imong kwintahon, 25% times 4, 100%.
1: Mm.
2: Oh, di ba? So, pero kini siya, matud pa, ang nagbuot ani is ang nasyonal.
1: Amulay, sila gahimo sa guideline.
2: Mm. Subot ipasabot, ang nasyonal ang gabuot ani, pero doon naman good boy counterpart ang atong provincial government ani. So, mauto lagi ang reklamo sa uban nga kung dapat unta ko no, kung manghatag, dito sa barangay, ihatag daan ang coupon para dili maghulat og dugay ang makadawat sa inig pagpanghatag na.
1: So ang sistema sa pamaagi sa pagpanghatag partner mo ay ilang gireklamo?
2: O, usa lang silang reklamo ang sistema. Kaya da, dapat yung mga reklamo, matod pa nila ha. Sample ni. May absent ka sa trabaho. Ang imong sweldo unta is 500. Nainganyo ka tungod kay naay bugas ipanghatag.
1: So ni absent
2: po ka kilo. May absent ka.
1: Pila na upat na po ka kilo.
2: May absent ka sa imong trabaho na po kaki, sa tungod sa po kakilo nga bugas. Halos isa ka adlaw ka dito og pinaabot. Sa ato pa nawala ang imong isa ka
1: adlaw
2: nga trabaho kantidad og 500. Karon ang nadawat imong bugas nga po kakilo. Kay kanang imong 500 makapalit pod na og po kakilo nga bugas. Pero espesyal nga bugas tag 50 nga wagi potol.
1: Hamloy na.
2: Samantalang, kini ko nung ipanghatag karon, na ay nagingon. Broken rice.
1: Dili ikaw gingon.
2: Dili ako ha? Broken rice. Lugi ka.
1: Broken.
2: Lugi ka.
1: May gani, partner ka, ang broken nasa rice.
2: Dili sa ibang heart. Pero partner, kitang wala matagaan, ayaw mo kagool. Ayaw mo kagool.
1: Kaya mas ano? Apples pas rapples.
2: Oh, tungod kay, sa Congress karon, dunay mga yungihong nga dunay gusto nga i-extend ang termino sa mga leader na to karon. Labi na sa presidente, taman sa 2031.
1: So may connection ana sa itong gisgutan nga bugas partner?
2: Ang connection ana, tungod kay, pag-abot sa 2031, kantong 75% nga wala mahatagan nga population, mahatagan na.
1: O so may kasiguro po mahatagan o ma-extend ni sila ba? O so may labot na appeal na ito, hatagan na ito.
2: Sure na mahatagan. Siyempre, mahatagan na tana. Kaya ito kung gi-extend. So paningkamutan na ni PBM nga kantong 75% ng population nga wa mahatagi karon o po kakilong bugas pag-abot sa 2031, kung ma-extend si PBBM, mahataga na taana, sure ko.
1: Huwag ganit tatagi, nga sila ma-extend. Unsa nakahag ma-extend?
2: Mau gani. Huwag pa ta matagay kay huwag palagi ma-extend.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Unya kita dahil ma-extend.
2: Mau nagigilihok lagi na ron matod pa sa Congress nga kinahanglan ma-extend. Subuti pa sabot, kung ma-extend na, sure na ta nga kitang huwag makadawat, mahataga na ta.
1: Kanya karon partner, extend din, magsigira na silag away gyapon na sa Kongreso.
2: Bahala sila. Basta katong ng reklamo, nga wa makadawat, og ma-extend ang termino ni PBBM, sigurado makadawat na mo.
1: Yeah. Kadugay.
2: Diba?
1: Dugay pang antusunon.
2: So, mauni ang gisaway sa uban partner. Nga layo, ragyod kayo si PBBM, kung atong basihan ni former President Rodrigo Duterte.
1: Layo ra. Okay, sangan lang daan.
2: Atong COVID, pila gihatag 6,000 kada pamilya. Krisis to. Karon na krisis. Si PBBM nang hatag og bugas. Kaupat nang hatag. Kaupat.
1: Mamay, kadagan, okay, kaupat.
2: Kadagan lagi, kaupat. Pero 25% ra sa population ang hatagan.
1: Pero kaupat man.
2: Kaupat lagi. So mauni nga, matod pa nga ang tagaan kadtong mga indigen. Ha? Buti pa sabot kining bugasa para rani sa mga indigen. Ni atong mga dili kayo indigen, sigurado sila nga di mukaon aning bugasa.
1: Oh. Sumuna nga di wa tagaan. Adi ni tagaan kay di man mukaon ka.
2: Malamang
1: para,
2: di
1: para sa indigen man.
2: Malamang ha, malamang ni ha. Malamang ni nga kining bugasa di ni makaon ni atong dili mga indigen.
1: Ah, makaon gyapon partner.
2: Ay ano man tagaay nga pwede man ni mahatag tanan.
1: Di kay maka-afford man tong kuan.
2: Oh.
1: Maka-afford man tong maka-afford
2: man. Tarawan ninyo ha. Si former president nang hatag og naay mga kalamidad pod bagyo unsa na diha hatagan tanan katong kining krisis nga nahitabo atong aning pagmahal sa gasolina matawag ra pud siya og sama sa dunay bagyo nga miabot kalit man to. Oh gani karon partner padayon pa ning krisis kay base sa mga balita karon kunong sunod semana muatake na pod ang US sa Iran.
1: Oh muatake
2: na pod sa ato pa. Ah, mubalik na po ding presyo sa gasolina. Sa ato pa, nagpadayon ang krisis.
1: Mm.
2: Oh, karon, karon ha. Sa panahon ni PBBM, partner, kung doon na may krisis nga mahitabo, ang hatagan indigen. 25% nga population sa tibok Pilipinas. Subuti pa sa board, partner, sa record karon sa atong nasod sa Pilipinas, ang pobre partner, 25% radiay. So ang 75% puro da ini mga kwartahan na arang-arang kahimtang.
1: Oo, oh, apil ka na.
2: Ha? Ay, so may asensyo itong nasod sa Pilipinas. Ay, may asensyo ang atong nasod sa Pilipinas. Kay base sa ilang tanaw, maubitaw ni nga kaupat nila hatagan og bugas, kining mga indigen or kining mga pobre, subot ipasabot, 25% ra ang mga indigen or ang kining...
1: Ang angay hatagan.
2: Angay hatagan.
1: Hmm.
2: So may asinso ang
1: na sila nasod. Partner kanang, na, kanang naas laylayan.
2: Oh. Pero partner, sa ubang mga lungsod dire sa tuang probinsya sa Bohol, tungod kay nagproblema sila, kay murag na magunikuta partner, halimbawa anang lungsura, isa ra kalibo.
1: Oh.
2: O karon ang lista karon sa LGO, 2,000.
1: So,
2: ang angay hatagan, pero ang budget kay isa kalibo raman. Naay mga kisaw sa social media, nga naay mga lugar dire ilang gibuhat, girapol na lang nila.
1: Sa Bohol?
2: Oh. Nga, halimbawa,
1: Nga girapols man nga gi-identify magkisay.
2: Maogane, karon sa pag-identify nila kay 2,000 man kabukang hatagan, angay hatagan.
1: Oh.
2: Unya saon man to sa mga barangay?
1: Adi hasasan.
2: Di maipit sila, adi po hindi. Hasay hasasan. Oh. Mauna nga, nagsabot sila, irapol na lang.
1: Pwede din na.
2: Muhubot sila og, halimbawa, 2,000 ang
1: katong 2,000
2: ka na-verify nila nga pwede yun ang makadawat ane.
1: Moto yung gihubot.
2: O kaya makadawat ana kay katong purpis. Katong senior citizen nga nana. O niya katong solo parents sa manimo. O niya.
1: Nga no ako.
2: Solo parents man ka. O niya kineng ang sweldo na bilong ra sa minimum.
1: O niya kita nga sweldo partner.
2: What mga pisir pox. So, kung imo na siyang tutalon sa imong lungsod partner, kanang kanang klasiha sa ma, kanang level nila ba sa ilang kahimtang, halos 50% sa imong lungsod. Ingon ana na ang klase sa mga tao ng mga pamilya.
1: Oh,
2: sobra pa sa 50%.
1: Mo'y tagaan.
2: Oh, mo'y tagaan.
1: Oh.
2: Oh, karon kay ang ihatag, ibutang nato kay isa kalibur man.
1: Oh.
2: Sa umanan mo, di.
1: Irapol.
2: Base sa akong nakuha ng mga impormasyon, ilan na lang irapol?
1: Asa man ang lungsura pa?
2: Ilan na lang irapol? Ilan lang irapol? So, so maunay, simpre, katong di matagan, normal na nga magbagot-bot. So, kinsa may malabhan, gobernador, maubitaw, kabantay ka, ang mga kapitan ng hunaw.
1: Oh.
2: Bisan pagpanghatag sa kyupon, di sila. Nga naman?
1: Padoon na good.
2: Padoong eleksyon sa barangay, bisan pa kung kanang mga kagawa, dili sila ang naglista.
1: Oh.
2: Pero sa pagkangan nga ikaw ang nangatag, masuko gito mga tao nimo. Klaro ng pagkasulti.
1: Ingon day, what?
2: Ay, bisan ang mga kagawad, wah, mag-apil-apil.
1: Kapitan.
2: Asa ang mayor, ane? Bisan ako'y mayor?
1: Oh.
2: Ako'y mayor, di ko mag-apil-apil. Oy, bahala ka niya.
1: Di ka mapakita.
2: Oh, asa kong pakita.
1: Oh.
2: Pero si gobernador kanin pakita. Manggot, so, ang iyang post sa Facebook, mo'y nalabahan.
1: Oh. So mas may paiwan lang siya pakita.
2: Oh, kung ako, kung ako yung gobernador, di ko pakita, oy. Oh. Sinanda ka? 25% ra imong hatagan. Naay si 25% ngawa ni mo hatagan. Makapadaog ba ni mo? Atong 25%?
1: Pero partner, in fairness atong gobernador, eh, kwanto in good fit to iyang pagpakita as pinakataas nga leader sa probinsya.
2: Sakto ka, pero di ba na may ipalo ron?
1: Ipalo?
2: Oh.
1: Oh. Oh.
2: Ha? Apil, na may ipalo?
1: Apil ba din siya sa ipalo?
2: Oh! National budget na na. Sabang kayo na yung hatag. Pero kung ako lagi, di ko. Oh. Bahala mo mang hatag niya, di ko mo tambong.
1: Oh. Katulang mga, mo hatag lang mga staff nga, mo.
2: Bahala mo, o di ko mo tambong.
1: O di ka itong DSWD.
2: Kasi normal gina nga i-bus, yun ka. Nagi masuko ni mo, kaya tiyan mo ba'y 75% ang wa nakadawat. Oh. So, kunya kung atong hunaw-naon, ang ngayon man putong hatagan.
1: Oh. So,
2: pasok man to siya sa qualification.
1: Oh, so ibutan na to dire sa ball, ibutan na to 300,000 ang oh. ang mga bulanon. Oh. Unya 25,000, ibutan na to 25 mil ray tagaan. So naay napay kuan daghan pay pila ba? 200 kapin pa to.
2: Oh, lagi.
1: Unya malipay.
2: Unya makalimot ka na.
1: Oh. Ah, makalimot ra gyapon na inig ah. Layo pa man 2028.
2: Baltasar Ilman. Silent Marcialo ning iyang gihimo karon. Sa kalaunan gyud ani civil war gyud kay gusto nila i-extend ang termino ni og mga lahat ng mga mga opisyal og mga lahat ng mga opisyales sa administrasyon matayong ni Baltasar Ilman. So mao na ang akong balikon na di gyud kalikayan ni siya nga is expected na gina nga naagi mang reklamo. Pero kita pod nga wala mahatagi, proud ka. Proud ka nga wala mahatagi, dapat ayaw na lang kasuko, ayaw na lang kasina. Huna-huna sa imong kaugalingon nga proud ka. Ngano? Dili ka indigene.
1: Dili
2: ka indigene. Kay kining bugas ha, para ra sa mga indigene.
1: Malagi, poorest among the four.
2: Buti masabot ang parehas imong kalidad or kantong arang-arang gamay, dili ni makaon nga bugasa.
1: Dili. Makaon siya pero dili para nimo.
2: Tungod kay kahibalo sila imo kadawat kani basig imo ra po nang ihatag or ipakaog iro. Anaon lang to pagsabot para way.
1: Ako gyud makaon. Partner. Day chat diri kuan kanang ni greet ni birthday day ni Congresswoman Banban Amintado karon. Happy birthday day no ni Congresswoman Banban Amintado sa segundo distrito.
2: Happy birthday kong. So asa mo adto taron? Asa man na ang held?
1: Wa man gibet.
2: Happy na kong kabat.
1: Igor greet.
2: Lisura po. So greeting sa man. Wa problema na. Dili lang ta mga to.
1: Day ang greet ani si kuan si Mayor Benji Oliva.
2: Okay, salamat no. Salamat sa greetings or happy birthday day. No, sa ato ang
1: Congresswoman
2: nga asawa sa atong gobernador. Take note ha, kining ato biya dire. Kining ato dire, wala ni personalan ha.
1: Trabaho lang.
2: Ato alang ubon sa lang atong nakita.
1: Issue.
2: Mao man na, klaro man na sa post ni Gobares. Ako raman tong gibasihan dito. Unya, sa ko nang gingon, expected gina nga nagi mo reklamo.
1: Normal lagi na kay 25% lagi ang kwan.
2: Normal na.
1: Gi-identify nga makadawat.
2: So mao na.
1: Nya gani partner katong ingon nimo ni reklamo apil man day gani to 25%.
2: Apil reklamo lang siya kay dugay.
1: More po yung reklamo.
2: Kay dugay siyempre. Og iyang hunahon kansi siya kay halimbawa lagi akong gisampol nimo, nagtrabaho ka 500 in sweldo. Maor gyapon kwintahan, nasayang imong oras. Mahimong kansi pagani ka kay kadtong bugas nga imuhang nadawat. Og imong itandi sa merkado ang imong 500 makapalit po kag po ka kilo tag 50 kilo nindot makay nang bugasa.
1: Unya labaw
2: ni sense ba?
1: Labaw ni partner og nanangis ka nga amalit sa ko sa kong trabaho kay mokuha kog bugas unya pagabot dito kay unya pa manghapon anak absent noong ka.
2: Ang atong hangyo ani sa nagdistribute. Kanang kwanta
1: usbon ang sistema.
2: Usbon ang sistema unya tarungon yun ang sistema.
1: Okay.
2: Para
1: adto magyapon na mubanda sa atong gobernador.
2: Okay, sainan ka, nakadawat na sila, magmagulbul pa sila. Samot na tungwa kadawat.
1: Unsa nakatungwa magkadawat, no?
2: Diba? So inana lang unta, no, para mahinno unya para wa kadtong nakadawat mismo di na magbagutbot. Bahala na tungwa kadawat og magbagutbot sila kay ila man pud nang katungod.
1: So naa di sa Maribo kagahapon sa inyo. Nasa first district.
2: Okay mga higala, daghang kay salamat. Mabalik may karuntaw daod, human lang nining mga pipila ka mga pahinumdum.
0: Dingo sa katawan. Sa katawan. Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. 102.3 KISS FM.
3: your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
4: Reliable care.
5: Hey Cita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
6: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
2: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
3: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip o chill-chill. Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag-unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Iba

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
5: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
4: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
5: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
4: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakab layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gindi kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
5: Mahayon ay ma. Mahayon ka ay na maulang imo nga sinati.
4: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
6: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
12: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metrobank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users for avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148-247-874-249-955 and 250581, Series of 2026. Strong Sauna,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Sa itong mga kakis po dia sa Paso Langka Restaurant, Payag and Sayas, may papaminaw. And sa tanang mga guwapo o guwapong staff na to sa Kalape, Butika ng Bayan. Good morning, yung tanan dia. May papaminaw dahil sa itong mga smiling kayo ng mga staff dia sa Kalape, Butika ng Bayan. Sa tanang mga branch nila o sa tanang mga bagong open nila nga branch, congratulations yung tanan. And sa Kalape, Butika ng Bayan, may papaminaw. And good morning sa tanang mga kakis na to dia sa R&R Electronics to Bro Roldan Maslog. Atong gwapong amigo sa dia sa may kilid sa Community Hospital. Itong mga kakis na itong nakatune in always Kiss FM. Good morning to all our friends at Unitop and Uri City. Dia sa Novo Jeans, W69 Sports Apparel, and atong mga kakis po dia sa Shopper Smart and Justicor Building. Good morning yung tanan. City Square sa tanang mga tenants na dia. Abadingo family and also sa tanang mga parking boys na to nga minaw karon diha sa City Square. Good morning. May pag pamahaw niyo tanan diha atong mga kakis nga namahaw karon mga orasa. Nga to mga dugay ng mata kay disa kani nang laag kagabi. Yes, and ato i-check karon diri ha. Atong upcoming event. Yes, and fiesta party din eh mga kakis. Diya sa may Villa Dulid, Lubok Bohol. Karong Sabado na ni. Kirakits na ni ha. Karong Sabado, Villa Dulid, Lubok Bohol para sa fiesta party. Together with Nigel Vegas, Yancy. Itong kauban na karong Sabado. And celebration sa fiesta diya sa Villa Dulid, Lubok Bohol. And thank you so much sa tanang mga SK officials na to ni ha. Sa Villa Dulid, Lubok Bohol. And powered by Garsuta, powered by BNF Pro Sounds. Yes, BNF Pro Sounds. And media partner Kiss FM 102.3. And also, thank you so much to Bro Bernard Boliscas Jr. To Boss Catel Datoy diha sa Barangay Tangnan, Panglao. And sa tanang mga taga BNF Pro Sounds, crews and DJs. Salamat yung tanan niya. More music mga ka-Kiss. And up next, Sean, by the way, for the Kiss My Mundag Love Thursday edition. Cyrus the Virus, mga kakis. Here's something from Sean Pool. Temperature. Init kayo ang atong, speaking of temperature, mga kakis. Init na kayo. Nagka-init ang atong palibot. So, dapat na mag-inom ng tubig and stay hydrated. Kanunay, take vitamins every day and para layo ta sa mga sakit-sakit. So, dapat healthy na kanunay, mga kakis. 8:57 in the morning. Good morning sa tanan diha and sa ato mga drivers nga naminaw karon.
1: Good morning, Kiss.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9 in the morning. Yes, mga ka-Kiss, nato rin ang nakaka-tune in karon to Bro Bernard Poliscas Jr. De ay nga naminaw sa karon niya. Ang ping sa mong biyahe niya, bro. And sa mong mga pasahero niya karon. Yes, salamat kayo to Bro Bernard Poliscas Jr. And sa tarang mga ka-Kiss nato rin sa Dawisan, naminaw karon. And ay kalimot sa mga ka-Kiss, ha? On May 29, yes, ato i-check diri. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito, kanaminaw sa karon. Good morning, diha sa... Yes, diha sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. Salamat kanyo tanan diha sa pagpaminaw diha sa tanang mga ka-Kiss na ito. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito diha nga nakatune in karon sa Kiss FM. Salamat. And also good morning to all our friends tuning in right now to Jolianne Bell Romulo. Yes, hi day to Jolianne Bell Romulo coming from Gian Datoy. Yes, salamat guys pagpaminaw to Gian. And sa tanang mga ka-Kiss na to diha nga naka-tune in sa Kiss FM. And yes, to Jed Ubedo, diha sa Ubedo Boarding House sa May Dampas. Salamat guys pagpaminaw sa ato mga pinalagang ka-Kiss na to diha. Yeah, always gini sila naminaw mga ka-Kiss na to nga well namahaw naminaw na ka-Kiss FM. Salamat. And diha sa tanang mga ka-Kiss na to karong May 29 sa Kandabong Lobok Bohol. Yes, fiesta party sa Nisya together with the BNF Pro Sounds Cruise and DJs and Nigel and Yancy. Itong makauban na ni karong May 29 sa nasa Kandabong Lobok Bohol. So kita-kits tapuhon na na mga party people nato diha sa Lobok sa Villa Dulid o Kandabong Lobok Bohol. Salamat yun tanayin. Bye-bye time for Cyrus the Virus. Sean, by the way, up next sa atong Kiss My Buntag Lab, mga ka-Kiss. It's 9:02 in the morning. It's health tips na sad ni Doc Glenn. Gikan sa EXL Makabuhay. Kiss 102.3
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat kahit maraming akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. No? Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron po isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No, yan po yung gagawin po natin. Alright, we have another texter, Doc Glenn, may congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal, namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what, no? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. importanteng iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium husks na isa sa mga powerful ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least one capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee once a shape per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter. Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung EGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po i-dialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function, at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga proses na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay, and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sunny Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Bag-o!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Uy, Buikulod!
3: Oh, naginuktok man.
4: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kanakanta. Kay hanap na kayo kumata. Di na ko kita sa lyrics.
5: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
6: A few moments later...
7: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo!

0: My Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: TJ Eggs 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: TJ Eggs 500.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
15: Mag-unsa man ka dito pa.
14: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
15: Ay, wala na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
14: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
15: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
14: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
15: Be, ambi na imong phone.
14: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
15: O sige, good. Paminawa ni.
16: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pagka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaanin nga ATM. Maura!
15: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
14: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
15: Maulagi. Listo kayo basta loan.
17: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
18: Unsa ang ambisyon ni mo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya. Iba

Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, inyo karong mapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, EXL Makabuhay Plus Capsule, ang All-in-One Skincare Oil o ang EXL Black Coffee.

This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Neozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Neozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, batasan na ang pag-inom matag-unom ka oras. Para walay kakulian ang mga planong lakaw o padayon ang lingaw, Neozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
3: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Niozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya waoy!
4: Basta Niozep Z Plus Forte, karon na ay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag

0: auto pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

0: drink responsibly.
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kayo suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw, lamin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Kabalo ba mo mga pinangga nga matag panahon ta mo kaon ang atong lawas naga-perform na siya og usa ka highly intelligent process. Di basta-basta ang iyahang proseso ang gihimo sa tuang mga lawas. Mura na siya og pareha sa factory nga nagatrabaho 24 hours kada adlaw. Panahon nga ang pagkaon musulod sa tuang mga baba. Ang atong utok, ang atong tiyan, ang atong pancreas or lapay o ang atong mga tinae, nagatrabaho na sila. Nag-usa na at tanan silag trabaho. O ang paggaling mga pinangga, dili na siya ingon nga basag iusap lang nimo. Ang paggaling, it is life transformation inside sa atong mga lawas. Hinumdumi ha, pag maingon ganitag paggaling, nag-involve na siya og life transformation. Makapausab sa kinabuhi. Ang paggaling sa itong mga pagkaon, makapa-apekta sa pag-usab sa itong kinabuhi. Ngano kahadok, ato ka ng pangutanon. Una, ang pagkaon ginapino na siya para mahimo na siyang magamit ng mga sustansya. Kay bisan ni kaon kag mga gulay, pinakasustansyado diha, pero wala na siya magaling mausap pag-ayo. Wala na siya magaling pag-ayo sa imuhang baba o sa imuhang tiyan, di siya mahimong usable nutrients. Ikaduha, ang mga sustansya, pag magamit ni siya kaayo, maproseso tong lawas, mag-convert ni siya energy. Di na kamulagsik, di na kamadasig. Maunay rason nga naa kay energy matag-adlaw. O ang pagkaon, matransform na siya, mabalhin na siya, paingon nga mahimo na siyang body tissues na to. Mayingon ganitag body tissues, mga tissues atong mga lawas, nanadiha ang dugo, nanadiha atong muscle, nanadiha atong mga cellula. Og kini mao ni siya'y musuporta sa ato ang brain function og sa ato ang panghunahuna. Ang pagkaon nga naggaling kaayo, connected siya. Siya ang usa sa mga hinungdan nga mo function ng ato ang mga utok makahuna-huna tagtarong. Mao ni siya makapa-fuel nga makalihok ka. Fuels movement og daily activities. Mo build kini siya og mo repair sa tong lawas, mo pakusgan sa tong lawas, mo patukod sa tong lawas og mo paayo sa tong lawas. Mao na nga life transformation gyud ang digestion. Ang paggaling, life transformation. Mupaligon sa immune system. Iyahang pangtangtangon ang mga hugaw sa tong lawas, mga hilo sa tong lawas. O the last but not the least, ang digestion nga nung gitawag siya o life transformation. Tungod kay mupaapekta ni siya sa overall health and longevity. Kung unsa man ang imuhang kondisyon karon, kung gusto ka himsog, kinahanglan, insakto ang imong paggaling sa pagkaon o kung gusto ka mo taas ang imong kinabuhi, kinahanglan mainsakto ang paggaling sa imong pagkaon. Mauna ang digestion, gitawag siya og life transformation. So, ato ang tun-an ang proseso aning paggaling or digestion. Ang digestion, proseso na siya diin or ang atong pagkaon gigpino siya paingon sa ginagmay gigagmay-gagmay siya gikan sa tong baba hantod sa tong tiyan unya atoa na siyang iabsorb suyupo na siya paingon didto sa atoang dugo gamito na didto nga energy pag repair og pagtubo. Without proper digestion ang mga sustansya dili masuyop, di magamit sa tuong lawas. It's not just what you eat. Dili lang kung unsa ang imuhang gikaon, kung dili. It's what you absorb. Kung unsa ang imuhang gisuyop, kung unsa ang imuhang nagamit, o unsa ang imuhang naabsorb sa imuhang lawas. Timan ini, kaning upat ka ang-ang sa digestion. Number one, ang imuhang baba. Diha magsugod ang digestion. Mao na importante kaayo nga naagyutay kompletong ipon. Importante kaayo nga dili matulon dayon usahay duha lang kausap tulon na dayon eh labi na sa mga full meal bitaw mga heavy nga pagkaon. Okay ra nang duha kausap tulo kausap tulon kung lugaw oatmeal. Pero kung gahion nga mapagkaon dili lata nga mga pagkaon kinahanglan gyud na siya nga mapinuhon gyud na siya. Unya ang iyahang laway pagyud mga pinaga. Ngano importante kaayo nga ma-mix ang atong mga laway tungod kay ang atong mga laway manggod na siya yung mga enzymes kanang gitawag amylase nga mo start pag humok nga mapino ang mga gikaon natong kanon or carbohydrates. Hinumduman nato ha ang digestion magsugod sa baba dili sa tiyan. Mao na nga di gyud maayo magdali. Di gyud maayo nga bisag dako pa kaayo imuhang gitulon. Dapat pinuho nimo, tadtaron gyud nimo insakto pinangka. Bantayan nato. Ang atong tiyan mao na siya gitawag mixing chamber. Mura na siya og kwan ba mixer. Kanang sa simento bitaw. Ang atong tiyan nagaproduce, nagapagawas na siya hydrochloric acid. Unya, dito na po, gina-breakdown na jud kaayo ang mga protina, kanang mga sudan nga gipangkaon nato, mga isda, mga munggos, mga karne, dito na gina kaayo, matunaw. Unya, ginapatay dito ang mga harmful bacteria. Kaya usahay, ang makaon nato na yung mga kagaw, kinahanglan po na siya nga dapat mamatay mo na importante yung natin insaktong hydrochloric acid. Ang atong pagkaon mo stay na dito sa tong tiyan duha hantod upat on even 6 hours diha sa tuang mga tiyan. Tibanaan nato ngang atong hydrochloric acid importante to siya no para nga mutabang pagtunaw o pagpatay sa mga bakterya, harmful bakterya. Mauna nga dili maayo nga paspas mo kaon kay ang katong mga protina dili kay matunaw. Maotoy mo cause og paghubag sa imuhang tiyan sa imong lawas kung di to siya matunaw pag-ayo. Mo-create siya inflammation. Mabitaw nga pagbaho ang imong utot. Maunay timan eh nga wa nimo matunaw kaayo ang imong pagkaon. Pagpasagdahan nimo ing ana nga lifestyle, sooner or later magkasakit jud ta. Unya, pag human gani na tuog kaon, ayaw inom og daghan kay nga mga tubig. Pwede mga tsaa, gwapo na siya, no? Kanang mga tsaa nga mga less caffeine or walay caffeine. So, pag daghanon mangguni mong tubig, inom, human ka ni kaon, ang stomach acid, maluya or mugamay. So, dili na pud kaayo, makagaling. Pag inuman na tuog daghan tubig, nga mag-bloated atong tiyan, humantag kaon, mag-lessen, manggamay ang stomach acid. Ang stomach acid, manggod mo, ito'y ginagamit sa tuang tiyan para magaling kaayo ang mga protein, mga sudan na itong gikaon, mga kanon na itong gikaon, mga carbohydrates na itong gipangaon. Dili ito matunaw kaayo kay nigamay na ang stomach acid. Kung sa ganito mga stomach acid na ito, number one, hydrochloric acid. Ikaduha, pepsin, no? Enzyme activated by acid na siya. Mugamay po ang ato ang pepsin. Mauna siya mo break sa protein into smaller pieces. Kanang mga sudan, gipangaon na to, mga protein. Pag di kayo ni siya matuna, mauna yung mubula ang imong ihi. Ikaduha, ang hinungdan anak po, mag-ihi ka magabi. Unya, magsakit imong hawak. Magbutod imong tiyan. Maghangin-hangin imong tiyan. Maunay, si pepsin, di kayo na siya ka-work. Mugamay na siya. Mulapsaw na siya. Basta imna nimog daghan tubig humagkaon. Ikatulo, si gastric lipase. Mauni siya ang mo galing sa mga taba, mga mantika-mantika. So si gastric lipase, pag mugamay ni siya tungon kay niinom daghan tubig humagkaon, niya wala po kay inom-inom daghan tubig, so pa ka ni kaon, kanabitong napabito kay isa o duha ka oras, paingon ka mukaon, dapat nakainom na insaktong tubig isa o duha ka basong tubig, ay ka mukaon. Kunya, pag humani mukaon, palabya sa ang 1 hour, ay ka mo inom og daghang tubig, like isa ka baso. Humanog kaon, gamay lang inuma, tunga or 1/4 glass of baso. Para mawa ang parat sa imuhang baba, kaon kag mga salad-salad, mga pipino, mga prutas. Kunya, kinimanggun si gastric lipase mga binangga. Siya ni ang tiga galing or digest sa mga taba, mga mantika-mantika ng atong makaon. Kasi pag dili kaayo ni magaling si mga fats tungod kay si gastric lipase na weaken man, nilasaw man tungod kay giimnan man tubig daghan humagkaon, ang mahitabo mga pinangga poor fat digestion ka. So unsa may mahitabo kung kanang dili kaayo kaka digest sa fats, maapektahan ba ya ang imuhang vitamin A, D, E, and K? Pwede ka magkaroon ng vitamin A problem, vitamin D problem. Kung vitamin A, pwede ka magkaroon ng vision issues, no? Mohanap imong mata. Pwede po ka magkaroon ng gabok sa bukog. Tungod lang di ay, kay kada humanin mong kaon, daghani kang inom tubig, pwede ka mahanap anak pinangga. Pwede mo gabok imong bukog tungod kay kada humani mo kaon, inom kag daghang tubig. Pwede mo weak ang imong immune system. Makapawik gud pudi ay sa immune system. Kada humagkaon, inom daghang tubig unya, maglingkod-lingkod lang. Manay timan eh. Okay ra nakainom og daghang tubig unta humagkaon pero ni baklay man ka. Arang-arang 10 to 15 minutes ang imong lakaw-lakaw gud.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod, na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitrain ako og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa kwa, magod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's
2: basta healthy, happy!
0: Pwede po ka magkaroon ng hormonal imbalance. Kasi ang fats, gikinahanglan na siya pag-produce ng hormones. Makapa-apekto sa imong metabolism, sa imong mood, o sa imong reproductive health. Di ka kabantay, o di ka makasabot usahay. Nganong dali isapot, nganong labad imong ulo? Kay ni kaong kag mga mantikaon, pagumani mo kaon si mong sudan nga tasog fats, ni inom ka og daghang tubig. Ayun, ang gastric lipase ni mo naapiktahan. Kay naapiktahan man, moto nga daghan na problema ang tiyan. Now, nata importante mucus, mga healthy nga plema-plema sa atong mga tiyan. Para nga ang atong mga lining dili maulser, di ta magasgasan, di manghubag, kinahanglan kini nga mga plema-plema pod. Humagkaon, pwede ra kami lutubig ana. Ang problema lang, kung kada humani mo kaon, nagsigarilyo ka. Humani mo kaon, niinom kag alcoholic drink, mga beer, mga wine, nga, na alcohol, yun ang problem. Kay in the long run, maka daot na siya sa imuhang mucus. Ikatulo, kung humani mo kaon, nagproblema ka. While nagkaon, nagproblema ka. Unya, dugay na po ng imong stress, maunay makadaot si muhang mucus mga pinangga. O labi na, kung naakay, ginainom ng mga certain medicines nga para sa mga pain reliever. Paggamay ang imuhang protective layer, kaning plema-plema sa atuang tiyan nato, manihinungdan nga manghubag atuang lining sa atuang tiyan, pwede ta magkaroon ng peptic ulcer disease, pwede ta magka-heartborn, no? Kung kanilang kusog na yung magka-heartborn, ang imuhang protective layer, kanang plema-plema sa tong tiyan, nag-low na di ay. Labi na ka na musakit imong tiyan, maghalang imong tiyan, hapdos imong tiyan, kana, niya, pwede ka magkaroon ng stomach bleeding. Basta ang protective layer, baba. The last but not the least, ang part sa digestion nato usa sa mga partes ng digestion, kining gitawag intrinsic factor. Part ni siya sa tuang digestion, pero dili ni siya ang pag-breaking food, pag-galing, pag-taddad, pag-pinos itong pagkaon. Ginapagawas gihapon ni sa itong estomago, muuban ni siya pag-travel sa itong mga pagkaon through digestion. Dili siya pariha sa iyang trabaho, iyang role, sama sa acid o enzyme. Ang iyaha, kining intrinsic factor, siya ang mutabang sa pag-absorb sa vitamin B12 sa itong lawas, diha sa gamay na itong tinai. Ang intrinsic factor, protein na siya nga ginaproduce sa tuang tiyan para mutabang, pag-absorb, pagsuyop sa vitamin B12. Pero bantayan nato nga ang stress, harmful habits o poor diet mao'y makapahinay niining intrinsic factor. Kini si intrinsic factor, kaninga protein, mas insakto ang iyang pagpagawas ani basta healthy ang imong diet. Kaong kagsiklase pod nga mga prutas, gulay, sakto nimo imuhang pag-usap, labi na kining mainitan ka sa adlaw. Pag mainitan ka sa adlaw, makapagawas insakto og intrinsic factor ang imuhang tiyan kining klase nga protein. Unya sa di pa ka mukaon or human nimo kaon, mag-exercise gani ka ginahinay, baklay ba ka, lihok-lihok ba ka, makapagawas, makaproduce insakto nga intrinsic factor production. Nindot ang imuhang production sa imong intrinsic factor. So para dili ma-doubt, i-practice jud ni sa mga naay problema sa kaugatan. Naay problema sa mga nerve, banhod, ngulngul ang mga ugat, naay manusutusok sa mga ugat, importante kaayo ang paglakaw-lakaw human og kaon. Unya, ang kakulang na tugtulog, mutaas gani at imong stress hormones, makapainahinay na pag-damage sa stomach lining o makapareduce sa intrinsic factor. Mareduce ka na nga protein. Ang iyang effect ana, madaot ang atong mga ugat, to ang mga nerve. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Labi na kung luya ang lawas o hugaw ang atong lawas. Kung saan ako pagkabaludok nga hugaw akong lawas, una yun mga pinanga, kapoy imong lawas, baho ang atong utot, dili ta makabawas kaayo kada adlaw, ang atong ihi, lubog, anso, ang atong singot, baho, mao na mga ilhanan, ang atong ginhawa, manimaho, mao na ilhanan nga hugaw ang atong lawas. Og diha magsugod ang daghang sakit, og diha pod ang hinungdan nga nung dugay ka maulian sa imong gibati. That's why we introduce EXL Makabuhay Plus, a natural herbal supplement designed to support your body from inside out. Mupaboost sa immune system, mufight sa infection, musupport sa tuang liver detox, mupaimprove sa overall vitality. Plus, napag-insay mga natural ingredients nga gidugang nga makapareduce sa mga pagpanghubag, inflammasyon, mupaimprove sa digestion, mupaligon sa tuang body resistance. Perfect kaayo ni siya sa mga kapuyon pirmi, dali masakiton, low immunity, o gusto mag-detox naturally. Hinumduman na to, prevention is better than cure. Take care of your body daily. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Balik tas to ang topic sa to ang program mga pinangga. Huwag labi na, ang ato ang kahimsog sa panglawas, nag-agad po ni siya kung unsa ka-healthy ang ato ang mga kaminyoon. Banag-asawa ha sa mga naay relasyon karon. Ato gining tunan tungod kay ang kaminyoon pagdili malipayon mahimong hinungdan sa sayong kamatayon. Aba, kasi unsa pa may pulos sa ato ang kinabuhi kung di ta malipayon? Wala tay kalinaw, di ba? Mao na nga usa sa mga sikreto is kailangan na ay leadership sa kaminyoon. When we say about leadership, wala ni nagpasabot kinsay mo control kinsay haud no di na mao. In marriage mga pinangga, daghan kaayo ang nalibog aning leadership with control. But true leadership, ang tinuod nga leadership, kung leader jud ka, is not about dominating, ikaw gyud haud bitaw. Pero ang leader gyud ay is about serving, guiding and loving. Mabati sa imong kapares nga nag-serve ka. Mabati sa imong kapares nga nag-guide ka. Mabati sa imong kapares nga nahigugma jud ka, labi na ka ng sacrificial love. Willing ka mo sacrifice para sa imong partner. Mao na siya ang usa ka lig-on nga kaminyoon. Wala na siya gitukod sa kahadlok o pagkontrol. Ang lig-on nga kaminyoon, gitukod na siya on trust, respect, and Christ-like leadership. Nakay pagsalig, nakay pagrespeto, o niya, naay sama gyud kang Kristo nga pag-lead ba. Mao na ang journal, nagpakita gyud nga diya sa relasyon, ang psychology nagpahayag nga healthy marriages thrive on mutual respect and emotional safety, not dominance. Makiguyo gani ka, makigrelasyon ka, imo gani isipon yun nga ikaw yun ang haud. Even ikaw, haud ka, di yun ka mahimong malipayon. Wa kay kalinaw, di ka malipayon. Mauna i-practice na to ni pinangga. Nga in what way nga imong mabuild ang mutual respect o emotional safety. Na ay open communication, na ay shared decision making. Although dili sta ng panahon nga magkaparihag yun, magkasinabot mo sa decision making, pero usahay ang bana mo insist nga kinilang gyud akong buhaton kay maomang gyud ang akong nasabtan alang sa atong kaayuhan. Usahay pag mag-disagree na gani, likayan gyud natong ama og gyud ni bahala ka, gahi kag ulo, di ka maminaw nako, ayaw. Ayaw nga naa. Firm ta sa ato ang decision kanilang gyud, pero gentle gihapon. Humble gihapon. For example, kanilang gyud, sige lang kay sulayan ang gud nato ni kay mao mong gud ako ang giampo sa Ginoo ba. Mao pod ako ang nasabtan unya sa responsibility ako mampod gihapon ang mga tubang ani accountable ani kanila akong buhaton nga nakita nako. Anyway, salamat sa imuhang mga advices, sa mga negative comments, salamat kaayo ana.

0: longer lasting marriage. Sa ato pa, bisag nagka-disagree mo, ipakita lang yun nga respeto ni mo siya, nagpasalamat kasi ang advices.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa TXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nang laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa inbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. The heart of her husband doth safely trust in her. Proverbs chapter 31 verse 11. Ang giingon sa kasabihan, ang babay nga maalamon, ang kasing-kasing sa iyahang bana, anaagi pagsalig sa iya. Bantayan nato sa mga asawa, tulubagon nato duties and responsibilities nato ustubangan sa Ginoo, dili lang sa tuang judiciary sa atong community, kundili even ustubangan sa Ginoo nga kinahanglan po di ay mohimo taog mga habit or lifestyle nga kasaligan tas to mga bana. The same gihapon ang mga bana. Naman na diha sa Ephesians 5 nga ang mga bana dapat tahuron mangyud sa mga asawa. So para tahuron ta mga bana, dapat ita magtapul-tapulan. Magkugigyud ta. Hinumduman na to mga pidanga nga ang pagsalig, dili mao'y pagkontrolar, mao siya ang pundasyon sa ligon nga kaminyoon. Kung diin ang pagsalig o ang gugma, mutubo. Tungod niini. Kung naay pagsalig, mutubo ang gugma. Kung ana ay pagkontrolar, mahuyang ang gugma. So mao ni itong bantayan nga healthy leadership in marriage, importante kayo. Healthy leadership in marriage. Sa ganin ng leadership in marriage, dili mo control pero naakay Christ-like love. Dili puwersado pero naga-influensya ka pinaagi sa imong maayong kinaiya. Dili garbo kundi sakripisyo. Remember, the strongest leader in marriage is the one who loves the most. Kadto di ay

0: pinakalig-on nga leader. Kisa may leader niyo diya, no? Both mo, both di ang banag-asawa, pero kinsa to pinakalig-on nga leader, mao to siya'y pinaka-nahigugma pag-ayo sa iyahang partner. This is Doc Bri Balange. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

0: I'm a fireball.
1: The new Kiss FM 102.3. What else? 11:25. Fireball. Pitbull. Uban si Jan Ryan. Dito lang yan sa programang dumadagundong. Kasama nyo tuwing palanghalian. Ang Kiss out sa Kiss. Yeah! So the new Kiss FM 102.3. Sa bayang napapakinggan. Sa Channel 33. Take off all your clothes and sa inyong mga local cable providers. Napapakinggan at napapanood ha? Sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Inabanga at Clarine. Northeastern part of Bohol diyan sa Mayubay, Isla de Pitogo, Trinidad, Talibon, Mabini diyan sa May San Rafael, Poblasyon 5, Purok 5 sa May Poblasyon sa May Sagbayan. May pagpaminaw kaninyong tanan diyan sa May Alicia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Jocelyn Anyota, happy, happy, happy, happy listening to you, ha? Ayan, ha? Ayan, si Joy naman ng Luway. Eto na, update ko muna kayo, no? Update ko muna kayo para sa atong daily weather hypnosis for today. Ang pinggi hapon, ha? Easterlies, alam nyo ba yung Easterlies? Yan yung malamig tsaka mainit na hangin na nagbabangga. Oo. Eh, ang problema, talo si malamig. Sige, di ba? Ang malamig, kaya pa nating i-bear yan, eh. Pero pag uminom ka ng mainit na tubig, dire-diretso, butugid ka, di ba? Mauna na. So, Easterlies ang nakaka-apek sa atin, ha? Sa Luzon and Visayas. Okay? Eto na, Metro Manila, the rest of Luzon and Visayas, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm caused by Easterlies, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Ayan na, oh, mga tanda mo, nagulan-ulan man lagi kahapon ng mga niaging adlaw. Ah, eh, ngon si Sir Leandro Samar, yung may mga puno, pakunong mga lugar, ang mostly inuulan. Oh, ayan, eh, may mga puno sama sa Balilihan, Cortez, Corellia. Oo, oh, yan yung mga ano, mga lugar na naapay mga kalasangan, eh, no? Oh, diya sa may Garcia Hernandez, may Valencia, umuulan po diya. Sa Duero, panagsa. Oo, oh, yan siya. So, amping kanunay, ha? Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Oo, ha? So, maging alert gihapon ta para sa atong safety plus yung extreme heat na may experience naton karong adlaw. Amping, as always, ang oras natin, alas 11:27 na.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting business, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexido
4: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DJ Eggs, 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
10: DJ Eggs, 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Bye.

0: Swaktopak.
1: Swaktopak!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
4: What ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!

0: The new Kiss FM 102.3. Oras natin 11:39. Time really flies. Ano ba ang ano natin karon, ha? Ano ba ang atong menu for the day, ha? Ah, wa ba pista? Nay piste, no? Sa Duero. Sa Duero, sa Sagbayan, mga baryo dyan, okay? Sa Duero meron, sa may Imelda, kila Julius Nathan Liam Oranga. Oo, nagpipiesta yan sila dyan, eh. Oo, ha? Sa babae, mga malapit lang para mapuntahan. Oya, napakaganda ng talakayan kanina, no? Napakaganda ng talakayan kanina. Yun nga, from... Pag-asa si Mr. Leonard Zamar from the Provincial Disaster Risk Head, Sir Anthony Yanggong Lomalerio, and from the Office of the Provincial Agriculturist, yung mga bagay na ato angay natong buhaton karong tag-init, one of which is talagang binigyan nila ng dakong pagtagad is yung magtipid tayo sa tubig. Tipid tayo sa tubig kay by July August mo epekto kuno kaning El Nino. Though wala ko nung such thing na super El Nino, but low, mid, and extreme, ayan daw ang mga regular term na dapat natin gamitin. Exaggerate daw yung super. Oo, ayan, magtipid sa tubig. Then sa Office of the Provincial Agriculturist naman, yung mga seedlings na lumalaban sa init, iyan ang pinaka-the best. And according to Sir Anthony Anggong Damalerio, na ang Provincial Government of Bohol, nag-convene na sila, no? Iyang i-convene ang mga MDRIMO officer na kung unsay lakang na ilang pagkanaog dapat talaga mo sunod gyud ang mga LGUs, 'di ba? 'Di ba, Sir Anthony? Ayan, sabi niya nga I got no choice kundi iandam gyud nato ang lalawigang bulanon para sa umaabot na problema sama sa El Nino, La Nina, o kung unsa pa no na pwedeng ma-encounter nato. Ayan, please happy birthday. Oh, hindi lang pala si Madam Banban na Kadorna Omentado ang nagse-celebrate ng kanyang birthday, including pala si Ma'am Laarni, ang better half ni Sir Anthony Damalderio.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Ma'am Laarni. Okay, hope you got a lot of birthday candles to blow, and of course good health, ano? Oo, para ma-overcome nato yung mga hamon sa buhay. Di ba? Sir Anthony, galing talaga. Straight to the point. Walang paligoy-ligoy na istorya. Andam ta. Again, sabi ni Sir Anthony, we got no choice but of course, harapin ang mga possible na impact ng parating na El Nino, La Nina, o uban pang mga natural calamities. Kudos to you, Sir Anthony. Ayan, ganda ng talakayan talaga kanina. Galib ako. Ayan, again, Ma'am Laarni, happy birthday to you. Okay.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Easter list. Mads Maria Rain Kabagno Tumintado. Dekan salamat sa pagpaminaw. Oras natin, 43 after 11 o'clock in the morning. Ito ang Kisaw sa Kiss. Your late morning show happens here at the new Kiss FM 102.3 Bohol. 11:44.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: auto pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: 500.
1: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko Detex 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa Detex 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung Detex 500.
0: Detex 500.
2: Pumalit sa mga butika. Delicious.

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
2: Sa una, mag-ujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay ang yampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: PDM-PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM-PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM-PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM-PC Gasoline Station, value your money.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Pakialam quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
4: GTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa GTX 500, akong gi-double dose. O kakapsul sa buntag, o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.

0: boto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mister, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Swasto pa! Swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Common causes of water leaks, corrosion,

0: Hilap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Mintinance ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahan ko.
1: Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahan. Rexido
4: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
5: Forte! Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to. Rexido
6: Forte! Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pack na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic!
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is exactly 1:18 in the afternoon. Maayong hapon sa tanan, mga ka-dearest friends nato dira nga naminaw karon. And today is Thursday and welcome sa programang Dear JN. And yes, atuan na sad masinati ang istorya sa kinabuhi ni Ma'am Flor nga Tagaloon, Bohol. O, maayong hapon di ha sa tanang Tagaloon nga namati karon. Og diha sa EJL Enterprises. And also, shoutout diha sa mga Unitop and Unicity nga kanunay na mati sa Kiss FM. Og shoutout sa mga drivers nga nagbiyahe karon. Oh, amping sa biyahe, ha? And thank you for always tuning in sa Kiss. And yes, it is now 1:19 in the afternoon. And yes, it's me, your girl, JN. And here is a song, Somewhere Out There. Only here on the New Kiss FM 102.3, Bohol.

Dear J.N., nipadayon gihapon ko sa ako ang trabaho. Kay kinahanglan nako makatigom para sa umaabot nako nga pagpanganak. Kanang floor, pwede ba ta mag-istorya? Unsa man may? About sa nahitabo ninyo ni Lester pa. Kahibalo ko nga sayip sa nako kay nipatol ko ni Lester. Pasaylo ako kay floor kay wala na ako napugngan ang akong gibati para sa iya, ha? Mauba? Ayaw ka bala kami. Gipasaylo na tika. Sa tinuod, nasakitan ko pagkahibalo na ako nga naanay mo yung relasyon. Pero wala naman ko'y mahimusad kay mauman ang iyang gusto. Bisan wala may amahani ang akong anak. Kaya nun ako ang tanan, May. Dear J.N., ako ang klaseng babae nga dili ko ganahan mamugos sa tao kung dili nagyud ganahan siya sa akoa. Bisan pa man og sakit, andam kong dawaton ang tanan. Kay para nako ang tinuod gugma, dili kinahanglang pugson. Oh, ma, naamalagi ka karon. Oh, dahil kay gidal anti ka ani kay kahibalo ko nga paborito ni mo ni. Mauba ma, salamat gid kayo maha. Nak, pag-amping baya kanunay ani ha. Labi na. Layo kayo mi sa imuha. Ayaw ka bala ka, ma. Mag-amping ko. Huwag kamusad, ma, ha? Pag-amping mo pa yung me. Huwag salamat, ma, sa imong pagpangka sa mo, ama. Hinumdumi, anak. Dili permanente ang kalisod. Muabot ang panahon nga. Maharuhay ta. Huwag ang tanan problema nato masulpat. Basta, salig lang yun ta sa Ginoo.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Magneozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy.
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bag!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Anyano, Abrinica. Si Tintesais na akong idadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
1: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding
5: drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Unsa ang ambisyon nimo?
10: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ni karon mapalit sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 102.3 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang Makabuhay Plus Capsule o ang ilahang EXL Coffee Mix.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
3: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Dear J.N., samtang nagkaon ko sa usa ka restaurant, naay lalaki nga ni duol sa kuha. Floor? Nico? Uy, kumusta?
1: Okay ra ko, Floor. Ikaw, kumusta naman ka?
0: Okay ra sad ko. Di buntis lagi ko.
1: Oh, buntis na day ka?
0: Oo, kaso ang akong uyam na si Lister nagbulag mi.
1: Huh? Kay nga naman?
0: Nangita siya laing babae. Og dili palagi ko na siya anda mahimong amahan.
1: Mao ba? Kaway klaro ba at itong hana di ay? Pero Flor, wala gihapon ko na usap. Kuwapag gihapon ka.
0: Na, nang atik na sad ka.
1: Tinuod pitaw na. Flor, pwede ko mangayos yung number?
0: Ha? Huh? Akong number?
1: Oh, okay rin mo?
0: Oh, sige, di araw.
1: Salamat kay Flora. Aris ako.
0: Sige, aping.
1: Nga nung hato, ipangayo manini ko ang akong number?
0: Dear J.N., mga pila ka adlaw na ang nilabay og sadihang si Nico ni kalit og tawag sa kuha. Oh, hello, Nico. Nanawag man lagi ka.
1: Flor, pwede ba ito magkita?
0: Magkita? Kaya nga naman.
1: Basta, okay rani mo, magkita ta karon.
0: Oh, okay, sige. Dear J.N., si Nico mao ang akong suod nga amigo sa high school pa ko. Kaso, wala mi gadungan o graduate kay nibalhin siya o puyo. O karon na sad ko nakabalik o kita sa iyaha.

0: 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life, nag-supply siyang energy na. Naagit kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink Light. Live light.
7: Drink responsibly.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: We'll be right back.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The new Kiss FM 182.3 Bohol. It is now 2:50 in the afternoon. And yes, it's time to say na naman goodbye for now mga ka-Kiss. But before that, i-shoutout nato si MJ Vlogger nga naminaw karon diha sa gasoline station sa Bokorilya, Purok 5. Ug nigiging Rilieta, Darwin Galaw, taga Diad Azumi, Zay. And also to GS Kanapnapan, GS Belisan, GS Dampas. Thank you so much, MJ Vlogger. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga salat, isend lang sa ating official Facebook page nga Dear J-Ann. Thank you and goodbye mga ka-dearest friends. Again, kita-kita na sa taog mapuhon para sa programang Dear J-Ann. Again, it's me, your girl, J. And ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 182.3 Bohol.
5: Kiss Classic Hit.
6: Kiss FM.

0: or again 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapay at kahit maraming marami akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. No? Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron po isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct ng metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright? We have another texter, Doc Glenn, may congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what? No? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importanteng iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium hasas na isa sa mga powerful ingredients mo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito from sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po, na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium ba kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your eGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere
5: pa! Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag!

ay kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, ang EXL All-in-One Skincare Oil, ang Black Coffee, EXL Black Coffee, o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin B, vitamin C, maong kapsula. Produkto sa EXL Makabuhay.

0: good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. and from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabara, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitan. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi. Baling malasa. Oy.
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Nabi akong kuy, banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay da yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
4: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
5: Uy, Buikulod! Oh, lagi noktok man.
6: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyan nga mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kayo kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
5: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at Bangsa City Central Elementary School ng main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
7: A few moments later...
8: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo!

0: by Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atong health tips karon para aning nag-text, please advise me doc unsay pahilis sa polyp og bato nga naa sa akong abdo. 6.5 cm doc naa sa ultrasound result nako. Then sa lab nako kay taas akong uric og cholesterol, unsay pawala ani doc? Salamat ti Bengni 59 taga Panabo. Hello Ma'am Beng, maayong adlaw og sa mga taga Panabo nga nagapaminaw. Happy happy listening. Okay sa mga naay gallstone, una sa tanan mahilis sa nang gallstone. Okay? Mahilis na siya. Maginahinay na siya kahilis. Ang uban gani nga nagungong na nga mukreate na to siya og mga simptomas sa pagsakit sa inyong tiyan, sa atong mga tiyan, mawala pa gani na siya mga pinangga, no? Dili na kinahanglan operahan, basta makabalo ka unsay mga lifestyle ang imong buhaton, ma-address na siya. Number one, imuhang sabton dapat or atong sabton dapat ang hinungdan sa gallstone sagad mga pinangga kung taas kag cholesterol. So ang unang nato nga i-consider nga imuang i-less or i-bawal at the moment kung taas ang imong cholesterol, unya naakay dako-dako nga bato sa abdo, unya nagabutod imong tiyan, naakay discomfort para dili siya mo trigger tangtanga sa ang kape, no? Mga 3-in-1 nga mga kape, bisag herbal coffee pa na basta naay kape kasi na may gitawag ng kape pero gikan sa bugas, sarasar at tawag ana dili kape. Okay, kasi ang kape naa siyay diterpenes, pero diterpenes nga naa sa kape iyang isuppress ang production sa atong lawas sa mga substances nga para ma-breakdown ang cholesterol. So, pag dili ma-breakdown ang cholesterol because of these diterpenes, sa kape, bisag herbal na siya nga kape ha, mao na siya mo pakos sa cholesterol nga mo increase. Specifically, ang diterpene sa kape mo cause na siya pagpa-increase sa total cholesterol o sa LDL level. So, bantayan na ito ni, kasi pag once nga mo taas ang LDL, mo cause na siya inflammation sa imuhang lawas. Dili po ang tanan nga nag-inom og kape, maigo aning senaryo nga mo taas ang imong cholesterol. Nga naman, man-neutralize po siya sa uban ni mga discipline sa lawas. For example, hili ka mo kaugulay, sa'y ka matulog, less ang imong stress, nag-exercise ka, very moderate ka, sa tanang halos tanang butang. Pero sa mga pinangga na to nga naminaw, nag-kape pa, kung stress pa yun, wala pa'y exercise, naghampang ipang-inom nga other nga mga substances nga mukos o pagtaas sa cholesterol. For example, lack of exercise. Ayan. Ang lack of exercise or physical inactivity, unya, kaon o mga mantikaon nga pagkaon, mulid na siya to high cholesterol. Mabita pag mga kaon kag mantikaon, ayaw lingkod, lihok-lihok, ayaw tanotanaw sa mong cellphone, lihok-lihok pinangga, mubaklay ka, hinahinay lang, moderate lang. Unya, mapasagdahan ang cholesterol nga taas, muporma sa gallstone. Sa mga gusto mag-cleansing, wala pag-iatake sa gallstone, wala pa nanagko ang mga bato sa abdo, ayaw na pahulata mga pinangga. We recommend nga mag-cleansing na kayo. For example, 10 days, pulo kaadlaw, mag-inom mo og supplement, Makabuhay Plus Herbal Capsule, 3 times a day, tag 1 capsule, 3 times a day, sa di pamukaon. Kung medyo tambok ta, dako ta, taas ta, pwede mag-inom, tag 2 capsule, inumon yun. Pulo kaadlaw, para yun mag-cleansing. Unya, after 10 days, mag-maintain, matagbuntag, o kang Makabuhay Plus Herbal Capsule matagabi, bisag tag isa lang capsule or tag 2 capsule matagadlaw. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
2: Body pain and skin allergies. Sapulian sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. More

0: Your most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: at dilaw na musa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural, og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Dili ko believe!

kita-kita na lagi mag-igol sa itong kaugalingon diha. Pag-unsa pa na yung pagabuhaton na halabuhata na. Pero hindi ka maabtag uwan. Manodyo na pugka. Manodyo na pugka diha. Maabtan kag uwan. So, sige no. Again, how are you today, mga higala? I hope that you're doing great and good out there. I hope nga lami inyong snacks karon. Kapangapinab mo. Naglain ba ipangapi karong adlaw na? Marang kainit jud pod mga pi. Sabi ng mga ngayon mga halo-halo bitaw. Lami gigaya na. Ay, na mga halo-halo. Mga buko ko ang mga lamaw. Lami-lami dyan po na kayo. Ano man yung mga lami ng mga panghimagas na to every mga ngaron nga panahon. Ang init yun kayo. Ang kawang na lang inagawas din mo sa inyong balay. Kahit mara nakagi bao-bao sa nilungan. Ano na ang feeling ba? No? Ano ang laban na gihapon ta? No? Again, I hope you're doing great and fine, mga higala. We are live on the official Facebook page, Tingog sa Kabatanunan. Don't forget to comment down below your feelings sa inyong mga nabati karong adlaw. If you have some song requests out there, if you have some birthday greetings, or if you have some shout out, no? Sa may gusto yung shout out diha, yung mga friends, yung mga families, yung mga loved ones. Pwede kaya na ito na diri. Welcome, kaya na diri. Just comment down below sa itong comment section. I'll try to read your comments down there one by one as much as I can. Ato mga dili mabasa. Ano po mga luod diha? Oy, no? Oh, nanggod diha. Tawa-katawa lang good. Pasensya na. Kung dili ka mabasa niya mga comments. Kaya ako nabasahon ginoy. Kabalaka diha. Dili pwede nga dili gid mabasa kay. You are very important to us. Maayos yung mga kuan. Mga binulala ba na? So, importante gid kaya ito mga viewers and listeners. Okay. They give the lifeblood of our program. Sa to lifeblood of the program. Ana ginato mga listeners. Speaking of listeners out there, big shout out to all our viewers and listeners out there. Tarang-tarang naminaw sa ato ang programa karong hapuna. Daghan-daghan kayong salamat for always tuning in. And a big shout out to our Provincial Youth Development Office staff, you know, that currently they are ongoing nga nag coordination meeting for the Sandugo Sub Hall 2025. Excited ba mo sa mga mahitabo sa ato ang Sandugo Sub Hall 2026 di ay 25 naman ay balik ka diha. 2026, no, for our upcoming Sandugo Sub Hall. And of course, a big shout out to the Paimo, nila Sir Mark, nila Sir Jakes, and all the writers out there. And a big shout out also to Bohol Island JU Park team, nila Ma'am Joanne, Ma'am ML, nila Sir Gavin, Sir Carl. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. And also, big shout out to all our tournament chairs for the upcoming Bohol Olympics 2026. Kanina, no, they had their third coordination meeting together with the tournament chairs, no, sa mga TMs. Of course, no, with the presence of the Provincial Youth Development Office staff. Para gid ma-ensure nga well-coordinated ang pagpadagan sa maong Bohol Olympics 2026. Ooh! Excited gid kayo mga tao. Excited gid kayo mga tao, mga kabatanunan. Especially to those who are into sports. No? Another year, another sets of sports, another sets of young individuals, aspiring individuals who will showcase their passion, their teamwork, and most importantly, their talents in sport.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magkipati ka ron? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpiting yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na matay ka ugalingon nga small cath lab.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Strong sa una, herbal strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
9: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliarez Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

0: with the mole on a cool new trip.
1: I never meant to-

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atong health tips karon para aning nag-text, please advise me doc unsay pahilis sa polyp og bato nga naa sa akong abdo. 6.5 cm doc naa sa ultrasound result nako. Then sa lab nako kay taas akong uric og cholesterol, unsay pawala ani doc? Salamat. Tibeng ni 59, taga Panabo. Hello Ma'am Beng, maayong adlaw og sa mga taga Panabo nga nagapaminaw. Happy happy listening. Okay, sa mga naay gallstone, una sa tanan, mahilis na ng gallstone. Okay? Mahilis na siya. Maginahinay na siya kahilis. Ang uban gani nga nag-ung-ung na, nga mukreate na to siya og mga simptomas sa pagsakit sa inyong tiyan, sa atong mga tiyan, mawala pa gani na siya mga pinangga, no? Dili na kinahanglan operahan, basta makabalo ka unsay mga lifestyle ang imong buhaton, ma-address na siya. Number one, imuhang sabton dapat or atong sabton dapat ang hinungdan sa gallstone sagad mga pinangga kung taas kag cholesterol. So, ang unang nato nga i-consider nga imuang i-less or i-bawal at the moment kung taas ang imong cholesterol, unya naakay dako-dako nga bato sa abdo, unya nagabutod imong tiyan, naakay discomfort para dili siya mo trigger tangtanga sa ang kape, no? Mga 3-in-1 nga mga kape, bisag herbal coffee pa na basta naay kape kasi na may gitawag ng kape pero gikan sa bugas, sarasar at tawag ana dili kape, okay? Kasi ang kape naa siyay diterpenes. Kanyang diterpenes nga naa sa kape, iyang isuppress ang production sa atong lawas sa mga substances nga para ma-breakdown ang cholesterol. So, pag dili ma-breakdown ang cholesterol because of these diterpenes, sa kape, bisag herbal na siya nga kape ha, mao na siya mo pakos sa cholesterol nga mo increase. Specifically, ang diterpene sa kape mo cause na siya pagpa-increase sa total cholesterol o sa LDL level. So, bantayan nato ni kasi pag once nga mo taas ang LDL, mo cause na siya inflammation sa imuhang lawas. Dili pod ang tanan nga naga-inom og kape maigo aning scenario nga mo taas ang imong cholesterol. Nga naman, ma-neutralize pod siya sa uban ni mga discipline sa lawas. For example, hili ka mo kaog gulay, sayo ka matulog, less ang imong stress, naga-exercise ka, very moderate ka sa tanang halos tanang butang. Pero sa mga pinangga na to nga naminaw, naga-kape pa, stress pa gyud, wala pa'y exercise, daghang pang-inom nga other nga mga substances nga mo cause og pagtaas sa cholesterol. Now, for example, lack of exercise. Ayan. Ang lack of exercise or physical inactivity, unya kaon og mga mantikaon nga pagkaon, mulid na siya to high cholesterol. Mabita pag mga kaon kag mantikaon, ayaw lingkod, lihok-lihok, ayaw tanaw-tanaw sa mong cellphone, lihok-lihok pinangga, mabaklay ka, hinahinay lang, moderate lang. Unya, mapasagdahan ang cholesterol nga taas, muporma sa gallstone. Sa mga gusto mag-cleansing, wala pag-iatake sa gallstone, wala pa nanagko ang mga bato sa abdo, ayon na pahulata mga pinangga. We recommend nga mag-cleansing na kayo. For example, 10 days, pulo kaadlaw, mag-inom mo og supplement, Makabuhay Plus Herbal Capsule, 3 times a day, tag 1 capsule, 3 times a day, sa di pamukaon. Kung medyo tambok ta, dako ta, taas ta, pwede mag-inom, tag 2 capsule, inumon yun. Pulo kaadlaw, para yun mag-cleansing. Unya, after 10 days, mag-maintain, matagbuntag, o kang Makabuhay Plus Herbal Capsule matagabi, bisag tag isa lang capsule or tag duha capsule matagadlaw.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Roy Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy. Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
0: May buhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Ay, nak! Umusta naman ka din, ha?
7: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko!
6: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
7: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na panimang ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
6: Ay, naku, yun kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na na akong lakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos sa Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong mapag-atinman yun ako. Uy, anak, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, na what? Dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga East Bohol Cath Lab. Maulag inak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
7: Aba o pa ma, may ko ingon ana. Dako kit itabang na tuma nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
8: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
10: Ako nga nga naniswa na ako ito. Sisi po, ako ay dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anas. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala kakapilaw anas. Inyad yung sila yan. Ginang dako na sa gipekto sa mga wala. Ito mayo mo.
9: Tatak Petula. Ikasaligan sa katawan.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang yunilabyan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine.

0: intense, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic glandular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kalihok, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Uy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Apay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana.
7: Rexino Forte!
6: Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganisoon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagad MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

Nabatod yun lamang at nanghina na ako dahil sa tama ng baril sa aking likod. Tila naman hid ang bahaging yun. Narinig kong nagkagulo ang mga tao. Umarte naman akong patay na at nang wag na akong barilin pa ng kung sinong salarin. Narinig kong humarurot papalayo ang isang sasakyan. Nang mapatid kong ligtas na ako sa tiyak na kamatayan, saka ako bumigay. Nagdilim na ang aking paningin, nawalan na ako ng malay.

0: Randolph, anak.
1: May Randolph?
0: Nangaunsa ba mo? Niapa ko sa ospital, dinhi sa ward. Nga da bang ingon man ana ang ini mga reaksyon? Uwara ba mo sa punerarya, ha? Ayaw gani mo gulguol diha.
1: Madahan gani maguol? Mahimo bagod nga ingon sawa lang bay. Hapit ka ba ama anheng?
0: Pero mapasalamaton ko sa imong tabang bay Kino.
1: Ha?
0: Kung dili pa tungod sa imong pagsinggit. Uwaunda ko kabantay nga ako na di ang konterya sa mga kriminal nga mauilan po silon. Unsa man. Katubang may strapping nato dito sa bay ug ang bipusil nimo dito sa gawa sa subdivision nila ni Vivian? Maurang grupo ha?
1: Nagtuo kong lahi tapto sila, tito?
0: Unsa? Mausab ang akong pagtuo ba? Lahi sabtong mga bagagnaong. Kun mao? Kadaghan mo di ay kontra Randolph? Ug ang tanan, usa lang ang toyo, ang imong kamatayon! Patrifon!

0: Ni anak kita. Nangabot kita din sa inyo, Randolph.
1: Salamat, Vivian. Ikaw na gani ang may abaga sa galastuhan ako dito sa ospital. Ikaw pigyan ang ulit sa pagkatod na ko din sa amo.
0: Mahimo ba, Randolph? Ayaw na lang gani na kisguti pa. Okay na magod na ko.
1: Dako na kay kong atraso ni mo.
0: Atraso, good town.
1: Nagani ka na kay pabor nga nabuhat rin ako. Unsaon ko ka ikaw sa pagbayad?
0: Gusto niya mo bayad.
1: Ah.
0: Simple lang. Mahala ugi kugma ako.

batog tila naman nabilaukan ako sa hinihinging kapalit ni Vivian. Alam kong joke niya yon, pero yon nga lamang half-baked. Parang ganun na rin kasi ang talagang gusto niya. Hindi na lamang ho ako tumugon pa noon. Iniba ko na kaagad ang usapan. Tila naintindihan naman niya. Napabuntong hininga na lamang siya.

0: So, okay ka na. Hoy, kadaling milabay sa panahon na alin na gid ang samad pinusilan sa imong luyo. Naibaw ka tong mipusil ni mo Randolph nga wa kanila maantimano? Nga hangtod ron buhi ka pa baskog na kay pakyas sila sa ilang pagpatay unta nimo?
1: Louis,
0: hoy, ikaw ba? Pag-ambing na good? Ayaw na intangon pag-apil-apil sa kagubot sa uban aron kalikayan nga maanhing kag sayo.
1: Di bago ko makaantos magtanaw ba? Kung may taong daog-daogon?
0: Ay da, pasagdi ganye. Ang hatagig importansya maong imong kaugalingon. Kay Diyos ko! Kung maanhing kasimba ko, unsaon ko kas pag-am-am si Vivian nga wa pagani ka mo, mabiyuda na siyag sayo.
1: Ha?
0: Oh, asa ka ba, Randolph?
1: Sinang saling ba, Kino? Di ko lata nasab ko no sa iyang kapuyo nga minyo.
0: Ay, oh, permi mang good na.
1: Dili na mahi mo ba? Nag-andad na lang siya.
0: Hoy! Pagando! Balik, hoy! Ayun na pagkapilapil niya! Bye!
2: Dinhi ang kapuyo ni Saling. Suko kaayo bisa na bulit og bunog og nagkadugo ang nagway.
1: Ha?
2: Imo ko nung gikulata. Magpamedikal ko no siya. Og ikay manubag, ikaw gyoy manubag kay ikiha kanya rando.
1: Unsa?
2: Dili ka ba yun mo undang sa imong kamahilabtanon?
1: Mitabang lang ko pa.
2: Labad sa una lang yun ang gihatag mo na ko kanunay. Lakip ako mamiligro tungod sa imong kabuang. Hungog ka sa tanang hungog. Nagpakauwaw ka lang. Kundi ka magbago sa mong kinabuhi o sa mong gawi, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Pa!
2: Dili gani unya ko kantos. Ako na ang mabugto sa gininhawa mo!
1: Unsa?
0: Anak ka isog ang amahan, no? Kana maugtas na bitaw sa anak nga badlungon nga bisakon saon o kining remind nga di mag-api-api lugubot mo participate gyud para naagid kintahay sa mabuhat nga kaayo sa iyang kapwa-tao. Oo, maugtas ang tanong ka nang, ha, maglagot ako na lagi mo unay ni mo rin anak ba, no? Hay, makaugtas to. Kalabit ang usahay din ang kumag-anak. Uy, kasig mo dako ba, di ko tuhuan. Nga ka nang magtumas gusto. Masako pa ubiya ko, no? Anyway, kamakabuhay unag ikadungog na pa lamang sa chapter 3 sa kaagin round off ang atong didungog. Mamalik dahil yung tahuman sa pibla kapakinumdum ha, kaya aron nga itong ipadayo ng atong pagbasag pagdrama ka na pa ikatulog at tapusang tipakang na parte sa chapter 3 sa iyang storya. Kanang tanan mahitabo lamang gihapon din sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor in Terindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na tagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang Interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Makatabang tuod ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa atong pangadu-adlo nga pagkinabuhi para malikay kita sa mga nagkadaiya nga mga bacteria, mga virus or mga nagkadaiya nga mga balatian. Kay kinala protektahan nato ang atong mga kaugalingong panglawas kay lawas ragi atong kapital ka makabuhay. Siyempre pinaagi sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule nga ito pag-ainumon or tumaron everyday. Mamahimog yun nga luwas kita di kanian ang mga nagkadaiya ng mga balatian. Nga naman, kana tungod kay ang ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa mga ingredients nga giusa lamang anang atong kapsula ka makabuhay. In fact, usa sa daghan ng mga ingredients nga naas sa ito ang EXL Makabuhay Plus maong ang garlic or ahos. Kaya ito mo palit kagmani balamikay ka ng mga pinirito nga mani nga kana naapoy pinirito apil nga ahos. Pero mas makatama gid ang ahos kung kanang hilaw pawa palutua ganyan. Pero wala mapasabot nga ma-lesson pod ang kanabitang benepisyo nga to makwagikan sa ahos. Anyway, ang ahos isa sa mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula ka makabuhay. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang garlic o ang ahos sa makabuhay makapaboost na sa itong immune system. Again, ang itong immune system mo, ang itong sundalo sa lawas, muna'y mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga bacteria or virus. Kay kung hinay or weak ang itong immune system mo, nang dali rata masakit, gamay hatsing o ubo sa pikas diha nga mga silingan, nga di manap kong takda na rin ta. Kanya, nagtakod na badugay kita mamaayo kay hinay kay itong immune system. Mo nang kinahanglan nga ato ginang atimanong atong immune system makaayo ana diha ang garlic o ang ahos ka makabuhay makapaboost again sa atong immunity as simply as pwede ra kang mukao na mukilaw sa ahos kay matud pa sa kapagtuon nga nag-involve og 41 ka libo ka mga babay between ages 55 and 69 kada bitawng ang ilang routine ba part silang routine kay nagakaon silang ahos mismo og kanang gulay pa og kini mga prutas pa naa sila 35% nga muubos ang risgo sa colon cancer. Oo, makatabang para mas malayo-layo ta aron di ta maduol nga magka colon cancer, makatabang nato ana ang garlic. Unya anti-inflammatory pagyud ang ahos o ang garlic. Matod pa sa lahi sad nga research, gipakita ang garlic oil makatabang na as anti-inflammatory. Kanang naimurag magsakit sa imong mga joints or kanang mga muscle nimo, ipamaulan baron ka diha, irab lang nimo ihaplas gamit ang garlic oil. Matod pa sa The Arthritis sa Foundation, nagrekomenda sila nga makatabang gyud sa ato ang lawas para malikayan nato ang pagka-damage sa ato mga cartilage gikan sa arthritis. Kaya kung namo ko kay arthritis usab ka makabuhay, so may daot na imong cartilage sa mga kabukugan kaya mga piko-piko nga parte sa imong lawas, madaot na niya ang mga cartilage. So ma-prevent na ito, malikayan na ito ang maguba o madaot na ito mga cartilage, pinaagi sa garlic. Unya makapa-improve pagyud na sa health sa ato ang kasing-kasing ang ahos. Napailahi nga research nag-indikar ka makabuhay nga ang ahos doon ay positive impact sa mga arteries and also blood pressure. Naganay ko'y silingan sa una, di ba nga kanang wala siya ikapalit na tambal ba para sa iyang maintenance bitaw? Mga pila lang to kaadlaw, naman siya diga mga ahos, nagpanit lang siya ahos mo, iyang gitumar ang ahos. Mausa lagi manimahoy mong baba, no? Pero chokes lang gagihapon niya. Again, makapa-improve sa atong health. Unya, diferensyado ba atong kasing-kasing masakay taas ang atong BP? Kaya mo palpitate, mataas ang BP, makakauntag ka ng mga bawal kay di ba, lain mong paminsa, apil pang tangkugo ni mo, ana. Unya, mga researchers usab na makabuhay nagtuo kanang red blood cells mamahimo ng sulfur in garlic into hydrogen sulfide gas. Makapa-expand na sa atong blood vessels aron nga mas sayon na hinuuna nga ma-regulate ang atong blood pressure. So before nimo ibutang ang kaning blood pressure medication away, kanang na kay medication diyang imo ay pud ilabay. Kanang girekomenda o gireseta nimo sa doktor ayo ilabay. Tumaron gihapon na nimo nya sabayan lang nimo, dunganan lang nimo sa tong EXL Makabuhay Plus. Isip imo ang dietary supplement. Makabenepisyo kita og kaayuhan sa atong panglawas ka makabuhay pinaagi sa ahos. Og ang ahos usa lamang sa mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday natong pagatumaron isip ato ang food supplement.
8: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Sa mga mahiligon og kape nga magproblema gihapon, balik-balik ko nato kay Mora magyun ang mga kasagaran gyon nga kanang kuna kay diferensya sa lawas, dili gyud maayo nga moinom kag kape, labi nag-acidic ka, nag-acid reflux ka. Kaya naman ay mga caffeine, ang mga kape, labi na nang imong ginainom nga kape di ang 3-in-1 na puno pag ginag-asukar. Kuha pa kay health benefits nga makuha sa imong kape. Unya maglabad imong uo, usa ka pa ang BP sa uban, murag hawang ang tiyan, manghaw ang kamot ngayon ana. So kay coffee is life man kadiha ka makabuhay. Ni atay kape nga maogi angay ni mong imnon kay di ka maproblema. Instead, kung naakay balatian diha, tabangan ka pa nga mawagdang na sa imong sistema para mabalik ang kahimsog sa imong lawas. So again, nasatisfy na imong craving sa pag-inom og kape. Malikayan pa ang mga nagkadaiyan nga mga balatian or kung naakay balatian, matabangan ka nga para mawagdang na sa imuhang sistema. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Lami kayong inumon everyday. Bisag ko sa lang kasashay sa usa ka adlaw. Okay na kayo. It will do sa makabuhay. Kung ginatawag nato nag 17-in-1, ibig sabihin, 17 ka mga ingredients giusa lamang anang atong kape ka makabuhay. Kung usa sa 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginatawag nato ka makabuhay og Arabica Coffee Beans. Sabi kaayuhan nga ikahatag, Lady Batod, sa Arabica Coffee Beans sa atong lawas. Ganong gi-appeal man na sa 17 ka mga ingredients? Ganong gisagol man na diag-appeal sa EXL Coffee Mix 17-in-1? Abi ni mo ka makabuhay, ang kanang Arabica Coffee, makapa-improve na sa atong mood. Ang ato amang kong pagkinabuhi everyday, magbase ra pod sa ato ang mood. Diba, kung pagsugod si mong adlaw, nasuko na ka, the rest si mong adlaw, suko na yung kaana. Kung sa pagsugod pa lang nimo sa imong adlaw, pagmata pa lang nimo, pagbuka pa lang nimo sa mata, pagbangon pa lang nimo, gisapot na ka, hangtod mahuman ng adlaw, saputo na ka. Kung nakasmile ka and good vibes lamang ka sa pagsugod si mong adlaw, hangtod nga matulog kapag kagabi, good vibes, good gihapon, gaan ra. So ang imong mood, ang imong balatian, magbase. Kung high blood na ka diha, kanyara suko-suko kas buntag at tas gabi, saka dyan na imong BP. Diba? So para ma-improve na ito ang atong mood, tabangan tanga ma-okay ang atong mood kamakabuhay, ikinhanglan na ito sa atong lawas ang Arabica Coffee. Kanang aromatic compounds na makita diha sa Arabica Beans, napakita na nakaniad to pa kamakabuhay, na ka na ginatawag na ito, dunay antidepressant effect. Unya makatabang pa na para ma-lift na ito ang mood, unya ang atong stress ma-reduce or atong ma-control. Ang Arabica Coffee, kamakabuhay, makapareduce pag yun sa risgo sa type 2 diabetes. Doon ay review, nag-iistudyuhan, gipublish na ganun na sa Journal of Agricultural and Food Chemistry. Nakita, kamakabuhay nga, kato mga tao nga nagainom og kape, nga gama sa Arabica beans, na ay ubos nga risgo sa pag-develop sa type 2 diabetes. So kana pipila lamang kana nga kaayuhan nga mahatag sa ginatawag nato og Arabica Coffee Beans. Kanang Arabica Coffee Beans ka makabuhay, usa lamang na sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. So kana imong naandan nga kape diha nga wa kay benepisyo sa health nga makuha, ipadapli na undangan na nakagipangwartahan ra ka, lugi ka. Mag-switch ka na sa pag-inom everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon gourd? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon gourd ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Dagang salamat ka, Makabuhay. Siyempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang new lingkod, ang nag-iisang
3: Lady Batu!
0: O ganun sa sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa istorya ni Randolph. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: hatod hindi po matatawaran ang galit ng aking ama noon. Pero naunawaan ko po siya. Ang galit niya ay pagmamahal sa akin at pag-aalala. Idinaan lamang niya sa galit talaga para magtanda sana ako. Pero gayon paman, Lady Batod, hindi ako nagpadala. Sa parehong pagkakataon din, pinipilit ko rin namang umiwas. Pero madalas pa rin kasi pumapatol ako kahit na hindi naman ako ang kaaway. Likas na po kasi sa akin na tumutulong sa mga inaapi at niyuyurakan. Hindi ko talaga maatim, Lady Batod, na magkibit-balikat lamang.
1: Dili ka muduaw, Randolph?
2: Muduaw ni Kinsalu eh.
1: Ni Vivian! Huwag ka mahibaw! Nasakit taon ang Lates. Gihilan tanog taman, ikalintor, love.
2: Ko mahibaw?
1: O, karon ka nahibaw ka naman. Bisita, ha? Dadig buwak, prutas, sugod ba pang lagot mo o gamit sa panagat?
2: Doon ko siya, Louie.
1: Char! Hoy, kanino itong naunaon sa dapit ni Vivian, no? Ang aduawon siya sa lalaking iyang gimahal. Pero duaw nga inamigura di ay, pakyas.
2: Ikaw ba, no? Tabangan yun ni mo si Vivian nga paundayunan niya iyang gibati. Inangatambagan ni mo siya nga importante ang among friendship kung itandi sa romantic relationship.
1: Agay!
2: Louie, kung mahimo palang magikon, dugay ko na untang gihigug magimahal si Vivian sa masigibati niya din ako. Pero di gud mada. Bisan na po pa kasalamang ka, dili mo salir ang gahom. Bisan maghilak patang tanan.
0: Salamat sa imong pagbisita, Randolph. Ikaw gid ang akong kusog. See? Mibas ko kog jutay diyang nakita, tika.
2: Maayo noon. Ayog luya-luya, Vivian. Sukol gyud. Pagpakaayo. Pagpagkabaskog.
0: Nsaon ko man. Nasakit man gud ko. Pero ma-okay ra ko, Randolph.
2: Sige, Vivian.
0: Wa kay pa-inspire diha aron madali kog kaayo.
2: Ikaw ba? Para-paraan ka gida. Pero himaw ko gunsa. Okay.
0: Murag ko ni maglula, no? Kay sa agtang ka magyod, mikis.
2: Okay, sige, sige.
0: Sa aping? Katihik sa hawak ko eh.
2: Asa man di ay? Sa lips?
0: Nga no. May bawa ba ni mo kung sa lips ka na ako mukis?
2: Still lang ba yun ang sewing? Para-paraan gidi ay. Unala. Sa lips mga.
0: Rando.
2: Buka na ng mga mata ni mo eh. Smack ramang gundo ang akong kiss ni mo.
0: Ikaw ba no? Imbes gifeel kay na ako.
2: I-feel gid na. Kay tingalig. Dili na mausap kung mawaan ako.
0: Oh,

Batod, simple lamang naman ang pagkakasabi ko noon. Wala lamang sa akin yun. Pero may ibig palang sabihin ang mga katagang yun ng aking mabanggit. Iba ang kahulugan noon, Lady Batod. Iba. At hindi ko nga inaasahan noon na maaari palang mangyari sa isang katulad ko. Isang bagay na malayo sa naisin ko. Isang bagay na hindi ko akalaing naaayon pala sa kalooban ng Panginoon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ka na tibukan sa chapter 3 sa kaagi sa atong sender nga si Randolph, pero wa pa did tumi-end ang tanan sa mas atong naandan og sa gihapon sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Sundan ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Okay, kaya pag yung mga sumpay ayo ka i-feel, pero mamalik taon niya, mamalik human sa mga pipila ka mga painumdum araton lakbitan og isgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
0: Daghang salamat Ate Anne. Siyempre, kamakabuhay, wag mo pildi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga ito pagkatumaron everyday, isip ato ang food supplement na makatabang gid nga para malikayan nato, natay shield, natay protection, natay ikapanaming sa mga nagkadaiyang nga mga sakit kamakabuhay. And syempre ko na natin balatian, tabangan sabda sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Aring nga mawagtang ng tanan, ma-cleanse ang atong sistema, ug baliktas atong kahimsog, sukad pa sa una. Kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga atong tumaron everyday kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients giusa lamang anang ato ang kapsula. Usa na sa daghang mga ingredients nga nadiha mao ang sambong. Pwede man ganin ay mo ang tsaa ang sambong kamakabuhay na anay healthcare properties nga makapa-improve sa labi na sa mga kalalakinan nga way gana sa ilang love making sa ilang mga misis na kung makapa-improve na sa sexual function. Unya dili sa kamabalaka kay kung naakay matake nga sambong, makapa-moisturize na sa imong skin kada mga uga diha og skin, nako, kaalibyuhan ng tanan. Makaprotekta pa gid ang sambong sa ato ang liver kamakabuhay, makabenefito sa mga tuang intestines sa sambong. Unya malikayan sa nato ng mga cardiovascular diseases. Malikayan usab ang kanang mga cancer kun do na tay gina-intake nga sambong. Unya kun na kay cancer diha, maayo gihapon nga everyday na adyo kay sambong nga i-intake ba. Kaya para inanay pud mawagtang ng tanan. Unya makaprevent labi na sa mga naay diferensya na sa mata, maprevent nato malikayan ang cataract. Og ang sambong makatabang para ma-improve. Again, balik ko na sa nato, ang immune system. Kaysa tanan gyud, ang immune system ang pinaka-importante. Kay mo man ay atong sundalo sa lawas nga mo ay manalipod nato, batukan na
4: ang mga batukan, ang mga sakit, mga bacteria, virus, ana. And endurance pagyod ang sambong. Diba natay lahutay kung na ay sambong. Ang sambong ka makabuhay usa lamang sa dagang mga ingredients nga ato ma-avail kay naadiha sa ato ang kapsula, ang ato ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na ka makabuhay everyday. Isip ato ang food supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Maraming salamat ka makabuhay. Nako, mahilig ka ba sa kape? Ayaw ka balaka. Way mo to karni mo diha. Walay mga balatian nga mapukaw. Instead, unsa man ang mga balatian nga nasa imong lawas, katabangan ka pa nga mawagtang nasa imong sistema. Or kung healthy ka, kay healthy lifestyle ang imuhang ginaatiman para sa imong kaugalingon, good for you and good luck. Pero ayaw gyapo kumpiyansa. Og okay ra pud nga moinom kag kape, labi na ang atong kape. Kay nadyo kay mabenepisyo pagdating sa health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga mga ingredients nga nasa atong kape ka makabuhay na adya ang ato ang ginatawag og agaricus mushrooms. Ang agaricus mushrooms, we need that sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay. Traditionally gituhuan gayon ang agaricus mushrooms nga maonay mubatok sa physical and emotional stress. Kinsa ba nato ang wala ma-stress? Kanang mga nagtrabaho o walay mga trabaho, ma-stress gyud gihapon na sa mga nanarbaho, ma-stress sa trabaho. Ang mga walay trabaho, ma-stress kasi paabot ka sa mo salo pang adlaw. Men ana. So kanang mga physical stress makuha nato na karabi tong gipang kapoy atong lawas. Nag-gym. Kanang tibok adlaw na mga gipang trabaho, kapoy kaayo. Emotional stress kanang imutero kay kadiha sa relasyon, sa pakikitungo mo sa mga kaibigan mo, sa kahit na sino nga involve ang imong emosyon. So ang physical and emotional stress, mabatukan na pinaagi sa agaricus mushrooms. And syempre, nanapod ang atong immune system. Matabangan gyapon sa agaricus mushrooms nga magpabiling ligon ang atong immune system. Makapa-improve pagyod sa kalidad sa kinabuhi sa mga diabetison. Magamit niya ang agaricus mushrooms. Makapakubos o makapakunhod sa kolesterol nga taas ka makabuhay ng bonggang-bongga ang agaricus mushrooms. And syempre, malikayan ang osteoporosis and peptic ulcer. Unya, kana mga circulatory and digestive problems, kabatukan usab o katabangan takabay ni ana sa agaricus mushrooms. Huwag mo fight usab ang agaricus mushroom, syempre ka makabuhay sa cancer. Diba? So everyday na tang manginom, mag-switch na tangari sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-iisang
3: Lady Bato!
4: maraming salamat syempre sa itong pagbalik mismo sa itong programa, sa imong programa.
1: Tambakiko, Lady Bato. Tambakiko, Lady Bato.
4: Kamakabuhay nga ito programa, ang Tambakiko Lady Bato, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, siyempre, protection ng usabang ato ang kalawasan. Muwagtang pa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kanaway lain ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule, aba mo batok na sa mga sakit or mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Dako kay ikitabang ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Siyempre ang paagi sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang kung wapa kay sakit o especially adult ka na, usang ato sa duha ka kapsula imong tumaron every day. Ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw ha. Dili bugnaw, dili init, ganon, inadlaw nga tubig. Ayan. 30 minutos na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit ka, makabuhay ko ikaw, nanay balatian, nanay sakit, mas na ganun na ito ang dosage. Gato sa duha, gato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa tubig ay mong imnon nga inadlaw. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sab nga after na kamukaon, pero after 1 hour gikan kamukaon, mo'y pagtumani mo sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip gihapon imo ang food supplement. Muna batasano na ito ang pag-inom niya na everyday. Himo na itong partner ka makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badud. Din ka ganiha, proud kay itang ato na feature ang ikatulo nga chapter or yugto sa kaagi sa itong sender nga si Randolph. Again, kamakabuhay wa pamiin dito ang iyang story ha. Maunang sundan niya pa na itong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod nga episode sa itong tulmanon. Pero karoon na itong lakbitan o gisgutan nga itong nabating drama kaganiha. Pero before anything else, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Yes, indeed, husto ka, nakatagaan ka. Charas. Smile, smile, smile, pahiyom, pahiyom. Yung pahiyom para makapaminsar taog nindot, makakita da yung tag-abtik na solusyon sa itong mga suliran. And God bless us. Anyway, Randolph, salamat sa imong pagpadangat, sa imong kaagidri sa itong tulumanon. Thank you from the bottom of my internal organs. Ganyan. Oo. Although napata sa chapter 3 sa imong kaagid sa itong gi-feature, wapata matapos sa imong kinatibok ang kaagid, pero laban lamang kay everyday matamakapupog mga pagtulunan, no? Sa itong madungog na drama sa matang kaagidri sa itong tulumanon, kamakabuhay. Anyway, Randolph, kumbasihan na ito ang chapter 3 sa imong kaagi. Mura ba ka ng naibaw na dyukog sa paingon ang imong kinabuhi ka ng imuhang dalan ng imong pagasubayon. Kibisa pag kung saan imong likoy, bisa kung saan imong subay sa di maunga dalan, ang mismong kapalaran ni mo kay iisibog yud ka para mutimon kagtaman dito sa husto nga dalan ng imong angin pagasubayon. Aron nga, paingon ka sa usa ka nindot nga bokasyon. Ay, bokasyon sa Jud, no? Anyway, dili sa ito pag kinabuhi sa kalibutan man, God, bisan pag-usaon na itong ampo, kanabitang nagi mga surprises ang ginoon na ito, no? Kanabitang dito na ito niya ipaingon sa dalan nga, wala ito gi-imagine before, nga diya dito paingon. Never gani na itong gipangando yung usa kabutang, pero nabito ay sungog ang panahon, o say nindot ba nga, a path nga imong pag-aagian nga, hala, dili lagi ko ni abot, no? Nasa una, wadyo ko nangandoy nga mayon ini ko. Di wadyo ko nangandoy nga mahimo kong kuan. Inana niya, dilide ko paingon. Maudya niya ang akong kapalaran. No, inana ba no? Dahil mga sorpresa sa kinabuhi nga, dilige na ito i-expect. Kay surprise gani, no? Wata ka pangunukad ba kay lahi nga butang, lahi nga ambisyon, lahi nga pangandoy sa kinabuhi ato ang gustong matuman, atong ipaningkamutan nga ato magkabot niya. Lahi rabi ayong atong ending. Para sa kunin ng simple nga, sa high school ka pa, unsay gusto mo, inig ka dako ni Mayigag, inig ka ng, unsay kuhaon ni mong kurso, like may inana. Gusto ko mag-doctor, gusto ko mag-nursing, gusto ko mag-teaching, chamos, kay gusto ko mag-teacher, gusto ko mag-doctor, gusto ko may lawyer, gusto ko ma-whatever. Inana niya, pagkabot sa panahon, ay, lahi di ay ang iyang mahimong career. Inana bitaw, labi na gyud kung pagpangalagad sa Ginoo ang mukalit ug tumaw sa atong huna-huna kay diya dayta i-lead sa Ginoo kay mao da itong mahimong kapalaran. Surprising kayo na, no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph kay exciting bayapod. In all fairness, ang iyang kaaging igpadangat diri sa atong tulumanon. Magkuyog ihapon ta sa sunod gayon again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Maraming salamat sa pagpaminaw ka makabuhay hangtod sa sunod higayon sa samang tak na ugning istasyon. Thank you sa pagpaminaw. Mubabo na ta sa pagkakaroon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambahiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tangbilaran City.
9: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
10: Without you, I'd be lost without you.
9: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli. Strong sa una, herbal,
11: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa

0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
0: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, okay.
6: Hi, Mark!
7: Oy pre, bili ba dyan ako ni Moy? Ganong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
5: Pre, napisikrito ito gana ko ni Mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw. Magpangita dyan pre.
7: Mo ba pre? In town, surti. Ikuasa ka palitan na.
5: Sige pre, ingnong tika. Pero sikrito ra na to ha.
7: Sige pre, atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na, kuyo ginakuasa ka palitan na.
8: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontak ka ang numero 0908-8960. 0672.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

And that is the saddest thing of all, bidding goodbye to each other, saying thank you for all the love, saying thank you for all the care, and saying thank you for all those sweet thoughts that we exchanged to each other. How sad. Bakit kaya may mga ganun? Bakit kaya merong mga matatamis na pagmamahalan ang bigla na lamang nagiging maasim? Bakit kaya may mga masasarap na pag-iibigan all of a sudden turns out into nothing? Good evening po. Welcome po sa ating Thursday edition ng programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ito ang Kiss Specially for You. Ako po si Bob Goodman at ako po ang makakasama nyo hanggang alas 12, the usual. Of course, samahan nyo ako, fasten those seatbelts. Pag-usapan natin ang isang magandang topic na naman for tonight, Thursday edition. Okay, so I suggest relax lang kayo dyan. And I'm pretty sure that humanamog panihapon. Okay, it's heyday na para sa mga government employees, kasi tomorrow will be siesta day for them. Oh, nawalang pasok. Kasi still in effect yung 4 days work week. Okay? Oo. So, welcome to the show. Welcome po sa Especially for You. Okay? Batiin muna natin. Baka makalimutan natin. Si Jonal Dalida watching live from San Isidro. And si Erwin Sage, good evening. Nagang salamat. Oo, di ba? Okay. Okay. As I was saying, it's going to be another interesting topic. Live na tayo sa Facebook. You can check us out on the Paperless World of Facebook. And sabayan din tayo mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ina, Bangga, at Clarín. May gabi ka ninyo tana. Sa lahat ng ato na abot ng atong Sibya, maadyong evening. Okay? And check muna natin to. Okay, so there you go. Ito na. Before we indulge with our topic for tonight, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw. STL Local Draw, Province of Bohol. Okay, atod ganado, syempre pa. Sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na siya, STL Local Draw, Province of Bohol. Winning numbers are... Asa na ba yun? Woo! Ayan! It's 1, 6, and 8! Congratulations! Congratulations! 1, 6, 8 ha! Congratulations! 7 o'clock in the evening draw. Local draw pa lang yan. 1, 6, 8, and para naman sa last two, that's 6 and 8. Congratulations! Sa mga winners, congrats! Sa mga all-outs, wala tayong magagawa dyan. Atensyon! Sa tanang tigpaminawan, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga sweatres og nagpakaaron ninong taga Brigantine og nagrecruit og ushers, palihog ayaw mugtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayaw palimong, it's a public service announcement for everyone's safety. 29 to go before striking 10, alas 9:31 na, that's our Philippine Standard Time. Maya-maya po lamang update ko kayo sa 3D Sweatress Draw.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Francisco Monteroso, sir. Kailangan mo bukoy bukol sa akong kwanter bukton.
2: Pero, unsa man
1: ito sakit, ha? Ito ng beetroot. Ako pong isagulan o katong carrots na dinokdok akong ihampol. Wala raman ako nabantay nga. Nawala man.
2: Unsa
1: pa kailangan mo bukoy ito magpagawa sa hugaw. Habuagod ka na nasa nagsigir kaginom.
0: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.

0: Virginia.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: worst.
1: The new Kiss FM 102.3 at my worst, Pink Sweat. Para lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Greetings going out sa ato mga friends. Especially sa mga kakis na ito na nagkamang-kamang diya sa may dalikyat. Katarman Dawis. Silang Guapo, Amigo, Jebs, Mikolob. Si Nenel, si Kim, and ilang nanay nga buutan. And ni Jumel Crisalde. Na wala na daw magpakita sa ilaha. That's coming from Joe. Thank you, Joe. And ayong gabi, Bob Goodman, always nakatune in sa The New Kiss FM. Ang friend mo forever, Madam Tammy A. Hello, Madam Tammy A. Good evening. Doc Titus Dave Kalipusan, Kalipusan Dental Clinic. Doki, idol! Idol na ito na sa may Inerio Street. Umlaan lang yan sa may LTO Dampas. And AutoZone. Ayan, mga taga AutoZone. Sa may CPG North Avenue, Talotod District. Yan, mga kaibigan natin. Mga kaibigan natin sa AutoZone. Madam Rosa Berna, good evening. Paring Romel Uming sa Laguste, Ate Helen, Kuya Joel, Maestre, JH Motors, Ubuhan District. And thank you kay paring Idol Dominic Terek Onyes, kay iyan na po tahalan si Bob Goodman. Dagan salamat, Dol! Congrats, Dol, ha? Congrats. Oh, Idol Dominic Terek Onyes. Galing manggupit. Suabe, pulido. Onyes Barbershop sa may mangga. Si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa, busy sila para sa fluvial parade og mga adlawa diya sa may mangga, no? Kaya fast approaching naman ang fiesta ng mangga, kaya busy na naman si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa diya sa may mangga. Ugma ko no is fluvial parade nila. Ayan, Mads, may, and sa lahat ng mga taga-mangga, maayong gabi ka ninyong tanan. At tuta sa Ottawa, Ontario, Canada, Madam Nita Valderosa, dagang salamat sa pagpaminaw. Okay, eto na! Update ko naman kayo para sa 3D Swertres Draw. Hatod ka na ito, syempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Lolo B-Boy! Good evening, Lolo B-Boy, diya sa may Lindaville. Lahat ng mga friends natin sa Lindaville, maayong gabi sa mga naminaw sa ato sa Lindaville. Thank you. And lahat ng mga kaibigan natin sa provincial government, no? Yan, sa lahat ng friends natin, especially diya sa may GU Park. Ayan, si Ma'am Q, si admin namin, Sir Eric Avila, Nathan Liam, Julius Orang, Daniel Estoy, Daryl Ong Baco, si Chris, ayan, sino pa ba? Ma'am ML, si Ma'am ML, ayan. And of course, headed by our OIC, si Ma'am Joanne Mendez Pinat. Good evening. And sa mga taga, ano pala, Provincial Tourism Office, Michael, atong amigo. Ito na ang 3D Swertres Draw. Atod ka na ito, syempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers, 080. Congratulations! 080. Para naman sa last two, that's 8 and 0. Congratulations sa lahat ng mga palaran, sa mga all out. Sige lang, laban lang hanggat may bukas. Attention sa tanang tigpaminawan. Mga nagpakalat karon og illegal nga swertres og nagpakaroning nung taga Brigantine og nag-recruit og gashers, palihog ayaw mong tuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayaw palimbong. It's a public service announcement for everyone's safety. Ayan. Oras natin, alas 9.43 na. 9.43 na ang oras natin. Paingabiin muna kay Ma'am Alice ng LTO Tagbilaran City. Tagbilaran District. Ayan, still, nagkuhan pa sila ng mga plate number, no? roadside issuance of plate number diya sa may Cortez and diya sa may ano sa may kaning sa may Cebu na ila kong punuan diha every Saturday and diya po sa may Alturas no katong mga motor no na 2018 up to 2024 no lagi issue sila ayaw mo ka hadlok or kabalaka pag makakita mo LTO personnel every Saturday kaya mao nang task nila na mag-issue mga plate number. Ayan, eto na. Ma'am Alice and nakalimutan ko si Sir ano ba 'yon pang yung assistant ni Ma'am Alice. But anyways, maayong gabi sa mga taga LTO Tagbilaran District. Eto na ang topic natin na pag-uusapan ngayong gabing ito. Mga naka-engage sa atin, ano, pasensya mga pala muna. Pasensya kasi gi-charge ko pa yung ano, gi-charge ko pa yung battery ng ating cam. Ayan, mga naka-engage sa ato, nakikinig at the same time nanonood sa ano, sa logo ng Kiss FM. Good evening, ha. Ito na, ito na. Bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? Again, bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? At masisisi mo ba kung siya ay susuko na? May mga tao talagang pilit tinatago ang katotohanan kahit alam niyang siya ay nahihirapan. Bakit kaya may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? At pagdating ba sa panahong akala mo okay pa siya, ay masisisi mo ba siyang bigla siyang susuko sa laban? Pwede niyo akong i-text, i-chat sa 0952-624-8804 and of course sa 0938-809-2808. Rihanna, California King Bed. Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Cheers! Especially for you. Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The New Kids FM 102.3. Sarap eh, no? Ang sarap yung mga ganyang klaseng kanta, no? Uulit-ulitin ko, sasabihin sa'yo, palagi. Wow naman! Para bang never-ending, no? Never-ending na hindi ako magsasawa. Yung tipong magpakailanman. Diba? Sarap. Nikki Fe Quimado, Bob, shoutout ko sa Quimado family and ni Mary Rose Abi-Abi from Corellia. Na naminaw ko ron sa Kiss FM. Thank you! Ito na yung topic natin kanina, no? Yung topic natin kanina is bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit kahit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang sakit-sakit na. Kahit alam niya sa likod ng kanyang kasinungalingan ang masakit na katotohanan. Bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? At masisisi ba natin siya kung sa tingin natin okay siya? Kasi minsan tayong mga tao, talagang tayo na rin mismo ang nagpapahirap sa mga sarili natin. We're trying to portray that we are okay. Ipinapakita natin sa madlang people na okay tayo. Ipinapakita natin sa madlang people na sisiw lang to. Kaya ko to. Pinapakita natin na matatag tayo. Pero sa likod ng mga kasinungalingan na yon, ay merong isang masakit na katotohanan. Nawasak na wasak na pala tayo. Hirap na tayo. Kung sakali man dumating ang panahon na yon, masisisi ba natin sila na sila ay sumuko na? Si Ronald Tongko, actually ini-encourage ko siya to call us, di ba? Si Ronald Tongko is ini-encourage ko to call us para ma-share natin yung sinabi niya dito. Batiin muna natin to sandali ha. Dalikyat Junction, si Maricel and si SD Manny sa Hulan. Ayan, mga taga-Dalikyat, maraming salamat. Batiin na rin natin yung Dalikyat Ubuhan. 360 Pharmacy, ayan. Mayong gabi sa mga taga-360 Pharmacy. Ayan, as I was saying, sabi ko nga, ini-encourage ko si Ronald Tongko to call us up. Diba? And pwede nyo akong tawagan to share your, highly anticipated opinion or golden opinion of yours. Pwede nyo ako tawagin sa 0952-624-8804 or 0938-892808. Sabi ni Ronald Tongko, dali ha, sabi niya kasi dito, maayong gabi, Sir Bob, masakit ang umibig. Parte ng pag-ibig ang sakit. Totoo yan, di ba? Parte ng pag-ibig talaga ang sakit. Pag malampasan mo yung sakit na yon, walang gang kaligayahan naman. Pero hindi dapat inuulit-ulit ang sakit. Dahil ang tunay na pag-ibig ay palaging may hangarin na magbago para sa tama. Para ituwid ang lahat ng mali hanggang sa maging karapat-dapat itong muli. Binubuo tayo dapat ng pag-ibig at hindi sinisira. Binubuo tayo dapat ng pag-ibig at hindi dapat tayo sinisira. Kinakabisado ang pagmamahal. Hindi dapat nagiging mapang-abuso. Ito ay inaaral, iniingatan, hindi dapat kinalilimutan at kinaliligtaan. Ang tunay nitong kahulugan. Sorry, this is what it sounds

o hindi dapat ito inuulit-ulit. Dahil ang tunay na pag-ibig ay palaging may hangarin na magbago para sa tama. Para ituwid ang lahat ng mali hanggang sa maging karapat dapat itong muli. Rapsa! Ang galing naman naman. Parang ano ah. Magaling siguro mubalak ni siya, no? Si Ronald Tongko. No? Galing mag ano eh, no? Ang ganda ng ano eh, ng pagkakasulat. I hope I give justice to that, ha? Ronald, ha? I give justice sa rhyme na ginawa mo. Di ba? Ang ganda eh, no? Parang spoken poetry, you know? Ang ganda. Akalain mo, masakit ang umibig. Parte ng pag-ibig ang sakit. Pero hindi dapat ito nyo ulit-ulit. Oh, ha? Asa ka pa. Bakit kasi? Bakit kasi dinadaya talaga natin ang mga sarili natin? Ha, Ronald? Bakit ba natin dinadaya ang sarili natin? Si Jem, nasan si Jem? Ang dami kong hinahanap sa programa ko. Si Jem, si Johnny Caballero, si Joy Balbin, and the rest. Nasaan ba kayo? Hindi naman ako nawala, nandito pa rin ako, kaya lang pinalitan lang natin yung title ng programa. Ha? Oo. Pwede nyo ako matawagan, ha? Pwede nyo i-share sa akin yan, ha? Yung mga nakikinig sa radyo. No? Yung mga nakikinig sa atin sa radyo. Ha? Sa mga transistor nyo. Pwede nyo ako ma-reach sa 0938-809-2808. At sa 0952-624-8804. Ayan, ha? Bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? Masisisi ba natin siya kung sakasakaling siya ay sumuko na? Si Price Ketchup, nawawala rin. Nag-fiesta lang sa Corellia, nawala na. Speaking of Corellia, batiin natin yung kaibigan nating mayor, si Mayor Manju Lim. Kaibigan natin yan. Hindi pa yan mayor. Kaibigan na natin yan. Magaling maglaro ng badminton yan. Yan ha. And kaibigan pa rin nating mayor, no, sunod ng Corellia, si Katuda, si Mayor Jack Ilorimo. Kaibigan natin yan. Hello, Mayor! Vice Kalimpusan! Uy, malapit na fiesta sa kanila, ano? Sabay ng, ano, kasabay ng ubuhan, kila paring Uming. No? June 11-12 ba yan? No, ang sikatuna. Actually, meron na siyang nightly bazaar. Naana sila yung nightly bazaar. Di ba, Mayor? Bigyan natin yan. And of course, former Mayor Flobok, Mayor Leon Kalimpusan. Ayan. So, yun nga. Bakit may mga taong pilit iwinawaglit ang sakit? Sakit na unti-unting

unti-unting. Kikitil sa iyong paniniwala. Sakit na alam mong pwedeng maging dahilan na mawala ang iyong dignidad. Sakit na minsan ni-nurture mo. Ngunit ipinaglaban mo kahit alam mong di karapat-dapat ito. Again, bakit may mga taong pilit iwinawaglitan sakit? At masisisi mo ba kung siya ay susuko na? Make your mama proud and Thor, be my number two. Sa programang sumasalamin sa mga buhay na

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:13 in the morning. Good morning sa ato mga ka-Kiss na tuniha nga naka-tune in garon. And sa ato mga listeners worldwide nga naminaw sa atong website and sa atong Facebook Live, Cyrus the Virus mga ka-Kiss checking in. Yes, and this beautiful Friday morning. Happy Friday morning sa ato mga ka-Kiss na tuniha nga naka-tune in garon sa Totolan is Daan. Diya sa... Yes, Causeway Market. Sa ato mga ka-Kiss po diya sa Cogon Terminal, Cogon Public Market diya sa Dao Integrated Bus Terminal sa tanang mga nambiyahe karon. And also diha sa Dao Central Market sa tanang mga namahaw karon diha ug mga namalit ug utanon ug isda. Good morning niyon tanan. And good morning sa ato mga ka-Kiss nga naminaw karon. Diha sa Yes, diha sa tanang mga ka-Kiss nga naminaw karon diri sa Manga Fishport, Manga Public Market, may pagpamahaw niyo tanan diha atong mga listeners worldwide nga naka-tune in karon. Yung mga OFW. Yes, may papaminaw niyo tanan diha. Dancing Queen. ABBA on Kiss FM on Kiss Pandesal.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:21 in the morning. Hi day to Doris Caloyong, to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. Tuning in right now, good morning sa ato mga ka-Kiss na tariya. Nga naminaw sa Kiss FM. Good morning sa ato mga listeners worldwide. Yes, nga naminaw sa garon. Good morning sa ato mga drivers. Ato mga drivers dia nga naminaw karon. Yes, may papaminaw dai sa ato mga ka-Kiss dia nga naminaw karong mga orasa, and sa ato mga workers nga padulong na magsulod sa ilang mga tagsa-tagsa ka trabaho. Good morning niyo tanan dia. May papaminaw 5:22 in the morning, Kiss Pandesal Friday. I'm in love, The Cure on Kiss FM.
1: Kiss Pandesal.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dire ko believe!

The New Kiss FM 102.3 544 in the morning. Ato i-check karon mga ka-Kiss ang atong latest weather update sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. I-check na to karon adlaw kung nabatay masinating pag-uwan-uwan or init ba ron tibok adlaw mga ka-Kiss. So atong i-check karon si Sir Leonard Samar and para ma-update ta sa mga latest weather update sa buhatan sa pag-asa mga ka-Kiss.

0: maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo gimonitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 940 km east of southern Mindanao o ana kini coordinate nga 6.2 degrees north 133.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag natong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Caraga ug lakip na sa Pangdabaw region kining mga lugar makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanrupakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Las sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita ug maayong panahon gawas sa laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan mga pagpanlupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo ng kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminan silangan ug ngadto na sa amihanan nga may mapuslabi ditong dapita sa Mindanao ug laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mupuslabi sa Central Luzon ug Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Ug samtang direct lying direction sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mupuslabi sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26, pataas nga doon na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature, makabat nga doon na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Manang padayon gyapon kita nga nagapahinumdum sa tanan na binakatungdun ay mga balatian o ingon manusab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ng musalop sa kini sa may alas 5:58 sa kahapon nun. Dini na lang kuto, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: Check your time, 5:48 in the morning. Mga itong latest weather update sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. So, naigibantayan nga low pressure. So, dili sa di, possible nga dili sa di siya mahimong bagyo, mga kakis. Salamat. And nga, ilikay ta sa mga katalagman, mga disaster, unsa pa na uban diha, mga kakis. Mag-ampo lang ta, bisag gubot ang Pilipinas. Samok kayo ang Pilipinas. Gubot gihapon, walay kahumanan. So, dapat mag-ampo lang ta. And diskarte sa kinabuhi ta ni mga kakis. Lisod kayo o gang gobyerno atong saligan, di ba? Dapat diskarte ta sa atong kaugalingon, maningkamot ta. Para mo success ta sa atong kaugalingon. Yes, mga kakis, ha? Ay kalimot ta pagdala o payong or uban nga panangga sa init, mga kakis. Dapat inom ka og daghang tubig. Stay hydrated and take vitamins every day para likay sa mga sakit-sakit o likay sa atong mga kasagaran mga heat stroke karon, mga dehydration, kanang kuwang sa tubig, kay sobrang init, mga kakis. So, atong dapat likayan ato, dapat mga at around 8 a.m. Sugod-sugod na tagpasilong anak kay aksyon nag-init. Pisan galing 7 a.m. init na ganina. So dapat proteksyonan atong kaugalingon mga kakesa. Inom og tubig o inom og vitamins mga kakesa. Speaking of vitamins, ang health tips ni Doc Glenn karong tataod mga kakesa at ang ininyo. Diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
7: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
8: Anyano, Albrinica, sitintesize na akong idadok, hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang po kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
7: Tatak, petula.
9: Di kasaligan sa katawan.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe. Bye!

0: The New Kiss FM 102.3, 6:05 in the morning, mga ka-Kiss. Atong paminaon karon ang health tips ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour, mga ka-Kiss.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ang What's up, Doc? Topic natin for today, it's all about hypothyroidism. Ano nga ba ito? Ano po ang pinagkaiba po ng hypo and hyperthyroidism? Bakit nangyayari itong ganitong klaseng uri ng kondisyon? Mga sintomas, komplikasyon, wellness management upang maiwasan it. Pero bago po tayo papasok sa hypothyroidism, let's talk about first kung ano nga ba ang function po ng thyroid hormones at kung ano ang pinagkaiba ng hypo and hyperthyroidism.
3: What's up, Doc?
2: Ang thyroid ay isang maliit po na glandula na hugis paru-paro or butterfly na matatagpuan mismo sa harap po ng leeg. Sa bandang ibaba po ng lalamunan, bagamat maliit lang ito, napakahalaga po ang papel na ito sa ating katawan dahil po ito ay responsable sa paggawa po ng hormones o yung tinatawag po nating T3 o triiodothyronine at T4 na tinatawag nating thyroxine. Ang mga hormones na ito ay ang pangunahing trabaho ay una, kontrolin po ang metabolismo. Ang metabolism, ang proseso na kung saan ay ginagamit po ng katawan ang pagkain para gawing enerhiya. Kasama rin dito ang bilis po ng timbok ng ating puso, temperature ng ating katawan, digestion, paglaki po ng ating katawan, and even ang magiging mood or emotional na kalagayan ng isang tao. Kung ang thyroid ay gumagana ng maayos, ang katawan po natin ay nasa balanse. Tama ang enerhiya, normal na bigat sa katawan, maganda ang tulog, at maayos po ang ating mood. Pero kung ang thyroid ay nagkaroon po ng imbalances, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating hyperthyroidism or even hypothyroidism. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ang hyperthyroidism para sa kalaman ng ating mga kamakabuhay po dito, no? Ang hyperthyroidism ay isang kondisyon na kung saan ay sobra-sobra ang paggawa po ng thyroid hormones. Ibig sabihin, sobrang bilis din po ang metabolismo ng ating katawan. Para itong laging naka-turbo mode, no, 'di ba? Hyperactive ang mga organs. Mga sintomas po ng hyperthyroidism, no? Una diyan, makakaranas po kayo ng mabilisan ang pagtibok po ng puso kahit nakaupo ka lang or even nagpapahinga ka. Pawisin kahit mainit na panahon. Palaging anxious or nervyoso. Hirap makatulog sa gabi. Pumapayat kahit normal ang pagkain o malakas kumain. Nagpapawis sa palad, nanginginig ang kamay, nagsisimulang maging manipis po ang buhok. Madalas ang pagdudumi o diarrhea or pagkakaroon po ng loose bowel movement, pagninipis po ng balat at madaling nakakaramdam po ng init, lalong-lalo na sa gabi. Sa mga kababaihan, maaaring maging irregular o humina po ang kanilang menstruation. Ang when it comes to the wellness management, lifestyle and natural support, bukod sa gamot, malaki po ang tulong po ng tamang lifestyle para sa hypothyroidism. Una dyan, ang nutrisyon at pagkain. Kumain ng mayaman sa iodine tulad po ng isda, seaweed, itlog, at iodized salt. Pero wag sobra-sobra, dagdagan po ang pagkain ng selenium at zinc, nuts, grains, pumpkin seeds at tuna. Iwasan ng sobrang soya, cauliflower, broccoli, cabbage. Sa mga goiter, tinatawag po itong goitrogens, lalong-lalo na kung hilaw. Importante din also ang tulog at pagpapahinga. Kompletuhin ang 7 to 9 hours of sleep. Kapag puyat ka, lalong bumabagal po ang metabolismo. Pangatlo, stress management. Ang stress ay pwedeng magpalala sa mga sintomas. Mag-meditate, mag-yoga, kahit simpleng paglakad-lakad sa umaga, napakalaking tulong po ito. Mag-ersisyo kahit mild lang, tulad ng brisk walking or stretching. Nakakatulong po ito para maibalanse ang metabolismo and even ang magandang mood. Panglima, limitahan ang pag-inom po ng high sodium at processed food. Nakakadagdag ito sa water retention at pagbigat po ng katawan. Panganim, uminom ng sapat na tubig. Nakakatulong po ito sa digestion and even energy level. Take note ha, minsan may mga confusion na nangyayari especially sa mga sintomas ng mga senior citizen dahil halos maghaling tulad like antukin, makakalimutin, mabagal, matamlay. Pero kung sobra-sobra o madalas na nangyayari po ito o bigla ang pagbabago, dapat ipasuri o pa-check up na po talaga yung mga ganitong klaseng kondisyon. Sa mga buntis din, napakalaga din na maagapan po ang hypothyroidism sa mga buntis dahil ang kakulangan po sa thyroid hormone ay maaaring makaka-apekto sa developmental ng utak ng sanggol. Maaaring magdudulot po ito ng premature birth, low birth weight, or even mental delays. Kaya kung may plano kang magbuntis or buntis ka na, pa-check up ka agad, lalong-lalo na ang inyong thyroid hormone levels. Dagdag ko pa, may mga karaniwang maling akala o mga salitang sinasabing tamad lang ako, wala akong sakit, pero maaaring may hormonal imbalances na. Kapag mataba, siguradong hypothyroid. Pero hindi lahat ng matataba ay may thyroid problem agad. Pero kung hirap kang pumayat kahit diet or exercise, posibleng may connection po ito. Kapag may goiter or namamagang bukol mismo, particularly mismo sa thyroid gland, hindi agad hypothyroid agad. Hindi palaging pare-pareho po mga makabuhay, no? Now the question is, paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang balanse po ng thyroid hormone? hormones. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
3: WhatsApp Doc!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Ang EXL Makabuhay

0: Yes, hindi po ito basta-basta napagod o katamaran lang. Ito ay isang uri po ng hormonal imbalances. Kaya kailangan tugunan ito hindi lang ang gamot kundi pati na rin ang tamang wellness support. Isa sa mga natural na tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may parehong powerful combination ng herbs at nutrients. Na kung saan una dyan ang nutrient support for thyroid function. Ang thyroid hormone production ay nangangailangan po ng tamang nutrisyon. Ang mga sangkap po gaya po ng malunggay, mangosteen, guyaban or rosehip at iba pang mga herbs na mayaman sa antioxidant at micronutrients na kailangan po ng thyroid gaya po ng vitamin C, iron, selenium, zinc at B vitamins. Ang vitamin C at B vitamins sa kapsula ay tumutulong para sa adrenal function at mood na kadalasang naapektuhan ng hypothyroidism. Malaking bagay ito lalong-lalo na kapag lagi kang pagod, irritable or even mabagal mag-isip. Pangalawa, digestive and detoxification support. Isa sa mga madalas na reklamo po ng hypothyroidism ay ang constipation and even sluggish digestion. Ang psyllium has insulin plant, sambong at iba pa mga detoxification herbs sa EXL Makabuhay ay tumutulong sa pagpapaganda ng bowel movement, paglinis ng katawan at mas mainam ang nutrients absorption. Kapag maayos po ang tiyan, mas maayos ang katawan mo, lalong-lalo na sa mga may hyperthyroid na hirap mismo sa bituka at laging bloated. Pangatlo, suporta sa metabolismo at enerhiya. Kapag mahina po ang thyroid, babagsak din po ang enerhiya. Kaya't kailangan po ng tulong para muling ma-activate po ang ating katawan. Ang advantage po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has a ginseng, ATPP, HMB, spirulina and lalong-lalo na ang coffee extract ng EXL Makabuhay Black Coffee na tumutulong sa energy production ng cells. Samantalang ang Makabuhay Plant o Makabuhay Herb at Ginger ay merong adaptogenic herbs na ang ibig sabihin ay tinutulungan itong labanan ang stress at pagod ng katawan kaya mas balanse ang energy at immune response. Pang-apat, anti-inflammatory properties. Kadalasan may inflammation talaga ang thyroid gland lalong-lalo na sa mga autoimmune hypothyroidism or Hashimoto's thyroiditis. Ang good news po mga makabuhay, no, ang parehong EXL Makabuhay products ay may turmeric, ginger, cinnamon, garlic at serpentina. Lahat ng yan ay kilalang kilala as natural anti-inflammatory agents. Kapag nabawasan po ang inflammation, may chance na bumalik po ng maayos ang thyroid function. Panglima, immune system regulation. Ang immune system ay may malaking papel sa hypothyroidism, lalong-lalo na kung ito ay autoimmune. Maraming sangkap po ang EXL Makabuhay products na may immune balancing effect tulad po ng ashitaba, neem plant, spirulina, malunggay at oregano. Hindi nila pinapatay po ang immune system kundi tinutulungan itong maging kalmado at maging balanse para hindi po atakin po ang sarili nitong thyroid gland. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pero ito ay natural wellness support na pwedeng makatulong sa mga may hypothyroidism. Sa tulong po ng kanilang anti-inflammatory, immune modulating, nutrients rich and energy boosting at pati na rin ang digestive supporting ingredients, pwede nitong ayusin ang digestion at absorption. Suportahan ang pagbubuo po ng thyroid hormones, palakasin ang energy at metabolism, bawasan ang inflammation at pag-atake ng immune system. Basta't may kasamang tamang diagnosis at check-up, malaking tulong ito para sa kabuuan ginhawa po ng katawan. Ang tamang management at regular check-up ng doktor ay mahalaga upang mapanatili po natin maging normal ang function po ng thyroid. Hindi po dapat natin baliwalain ang mga sintomas dahil po ang thyroid hormone imbalances ay pwedeng makaapekto sa puso, utak, reproductive system at kabuuan kalidad po ng buhay. Wellness na abot kaya, di ba? Kaya kung gusto niyo pong mas marami pa inyong malalaman sa ating health tips at natural remedies, tutok lamang po kayo palagi sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin ang mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat. Makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Kiss Pandesal.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abin ako okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay, init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon nahibala na nako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao ang akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuhaa dayo ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
2: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
1: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:41 in the morning. What Makes Beautiful by One Direction, a requested song going out to Jed Obedo, there's our Obedo boarding house on my Dampas, and to all our friends at Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. And hi day sa tanang mga kakis na to diha nga nakatune in karon, to all our friends to Salamanca Nita, Lindabel Pace 1 Tagbilaran, Francis Lucas, Bro Midwin Inting, good morning. And sa tanang mga kakis na to diha, to Just Neil and Mark, salamat guys pagpaminaw, coming from Salamanca Nita. And sa tanang mga kakis na to, nakatune in si Kiss FM, good morning. Niyon tanang diya, mayang pagpamahaw di ay sa ato mga listeners worldwide nga naminaw karong mga orasa. More music mga kakis. And karong tataw na, standby para sa atong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Diri lang si Kiss FM on a Friday weekend.

0: Back to the news here on The Breakfast News, brought to you by Holy Name University. In the national scene, Senator Erwin Tulfo announced that the impeachment trial of Vice President Sara is set to begin July 6 after it was reportedly discussed in the Senator's caucus. According to Tulfo, Senate President Alan Peter Cayetano presented a proposed schedule where the Senate would hold a regular session in the morning before the impeachment proceedings continue every afternoon from Monday to Wednesday. Meanwhile, Tulfo opposed Senator Rodante Marcoleta's proposal to allow Senator Ronald Bato de la Rosa to vote in impeachment proceedings even if he is not physically present, insisting that a senator must be personally present to participate in the process. It can be recalled that De La Rosa is currently facing a matter related to an ICC arrest warrant after the Supreme Court dismissed his request for a TRO. According to Tulfo, the senators are still awaiting direction from the Senate leadership on the matter. In the international scene, as part of the exercise, Russia has conducted a large-scale nuclear exercises in which it has flown nuclear-capable missiles and released nuclear munitions from several military units amid escalating tensions with NATO over the war in Ukraine. In a statement, Russian President Vladimir Putin said that the use of the nuclear weapons remains their last option. But he insisted that Russia and Belarus nuclear capabilities must remain strong due to the growing global threat. Atong oras, alas 7, latest lakat sa panahon, gikan ni Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gimonitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 940 km east of southeast of southern Mindanao o ana kini coordinate nga 6.2 degrees north, 133.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag na itong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon o ingon sa tibuok Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlawa, ang Caraga o lakip na sa Pangdabaw region, kining mga lugar makasanating managumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan o mga pagpanrupagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon o gingon mo sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmes tagmilaran karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ginubanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan mga pagpanrupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan samtang ang bangbayan sa Mindanao makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug ginubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan mga pag panurupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminan silangan ug ngadto na sa amihanan nga may mapuslabi ditong dapita sa Mindanao laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aminan silangan nga may mapuslabi sa Central Luzon ug Southern Luzon ug lakip na sa Kabisayan ug lakip na sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi sa bangbayan sa Luzon. Samtang kadagatan ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukod sa 26 taas ngadto na sa 33 degrees centigrado. At index temperature makabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kung tayong activity could lead to heat stroke. Manang nga padayon gyapon kita nga nagapahinumdum sa tanan na binakadunay mga balatian o ingon manusab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila pasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa mga alas 5 by diyon sa kapuntagan ng Musalo, pasab kini sa mga alas 5:58 sa kahapon. Dini na lang ko to, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhon na Destisyon, yun na doon sa Mar, Mayong Buntag.
0: It is now 7:02 and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. This has been Carlo and thank you for listening.

0: CDYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Kika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
2: Itangyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, natupuminaon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo i-monitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak-banak ni basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 940 km east of southern Mindanao o ana kini coordinate nga 6.2 degrees north 133.6 degrees east. Samtang kanimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitaw na itong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon o ingon masab sa tibok Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Caraga o lakip na sa Pangdabaw region, kining mga lugar makasanating managumo na kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan o mga pagpanrupagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa Luzon o gingang masab sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita o mayong panahon gawa salaman sa mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay doon ay maragumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanrupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bangbayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay maragumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanurupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminan silangan o ngadto na sa aminan nga may mapuslabi ditong dapita sa Mindanao o laing direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga may mupuslabi sa Central Luzon o Southern Luzon o lakip na usap sa Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga may mupuslabi sa bangbahin sa Luzon. O samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinis sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature, makabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa among heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Manang padayon gyapon kita nga nagapahinumdum sa tanan labi na katong dunay mga balatian ug ingon man usab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinilagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Yun na do Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo ba ang DYRD Breakfast News sa tuginis maing tinguha sa Island Cinebol at tingin dugang balita din is DYRD Radyos Katawahan. Daghang salamat. Maayong buntag.
0: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 5 minuto sa lipa magalas 8.
3: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
10: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya ang motolayan sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaran gibutyag sa House Prosecution Panel kagahapon nga andam na kini alang sa posibleng pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara sa July 6. Gipagawas usab sa panel nga gipangunahan ni Representative Luestro o sa miyembro nga si Representative Terry Ridon ang pahayag human usab gipahibaw ni Senator Erwin Tulfo nga gilauman kini nga magsugod among husay sa nahisgutang pitsa. Kundi musangpot, kung musangat og tubag ang Vice President nagtuo si Ridon nga dili na kinhanglan nga mo file og tubag ang prosecution. Dugang usab niya nga naara kang Duterte kon mo pakita ba siya o dili sa iyang impeachment trial apan dili kini makabalda sa paghusay. Dugang balita Pilipinas o manini.
10: D-Y-R-D
11: Balita Pilipinas.

0: Boy Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito ka nato sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service, tagalidad nga servisyo, tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan Financial Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran.
3: Nagpagawas o galambuan ang ICC, kabahin sa kahimtang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, samtang napriso dito sa Dahig. Matod pa sa ICC, nga si Duterte matawag nga tigwa nga piniriso o delikado nga matumba o madagma mao nga gipaubos kini sa ilang monitoring. Gipasabot usab sa ICC nga dunay panagsa nga higayon nga madamang si Digong o dali usab kini nga tabangan silang custody staff o i-examine sa ilang mga doktor.
2: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa kusog humani ini.
4: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawang sa nasa natin kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech. U.S. President Donald Trump ingon nga paspas usab sila nga naglihok padong kini sa pagtapos sa gubat sa Iran. Gipasiog daw usab sa presidente ang kusog sa militar sa Estados Unidos nga gipa sa bagong operasyon nila nga adunay makapaubos usab nga kapalidad kun na capability sa Iran. Gipasiog daw usab ni U.S. President Donald Trump nga ang Iran dili tugutan nga makahimo kining armas nuklear bisan sa unsang mga kahimtang. Gikan sa DYRD Mo Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
3: Gitudlo sa samahang basketball ng Pilipinas si Bart Bititus isip bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women. Gipulihan ito si Patrick Aquino nga dugay nang nagduma sa national team. Umitabang sa pagsaka sa Gilas Women sa international nga eksena sa natas sa basketball. Sa pagkakaroon, anaa sa ika-30 nga pwesto sa world rankings ang Gilas Pilipinas Women human ang malampuso nilang kampanya sa nagkalain-laing international nga mga torneo karong tuiga. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
6: Sa natas sa basketball, gipanguluhan o gipabuhagi o 30 puntos ang back-to-back MVP na si Shai Gilgeous-Alexander aron pildihon ang San Antonio Spurs 122-113 sa Game 2 sa Western Conference Finals NBA Playoffs kagahapon, tintabla na ang serye 1-1. Human sa dili impresibong performance ni Gilgeous-Alexander,